0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Star FM, it's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras sa Start Asia, Cebu, Abluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time, 30 minuto na makalipas sa alas 7 ng umaga. 9:30 in the morning.
4: Good morning!
2: At kayo pwede po nakikinig sa programa, it's all for you. Uy, sa Washer Nation natin, ha? Well, again, ha, kapag tayo po yung nasa kalsada, kailangan nabaan po natin ang ating pasensya. Lalo-lalo na kapag may kasama po tayong bata. O dahil minsan, kapag may kasama tayong bata, minsan naririnig nila yung mga ano, yung mga bagay na dinaman dapat nila marinig. At minsan, mahirap na, di ba, Sir Nation, kapag meron tayong mga nakasagutan sa kalsada. Eh, kung saan nga, Sir Nation, ha, napaulat nga, di ba, kamakailan, ang isang insidente ng road rage kung saan nadamay po ang isang 8 taong gulang na bata, na babae, ha, habang kasama po ang ina at nakasakay sila sa badya o yung maliit po na tricycle. Eh, nasugatan nga po yung bata dahil sa pambabato umano ng matigas na bagay ng lalaki at babae na sakay naman po ng isang motorsiklo. Ito nga, Sir Nation, ha, yung nangyari pong road rage dyan, talaga pong ano, tinutukan ng ilang mga abogado, ha, na kung saan nga, hoy, yung inyo pong makikita yung mga viral, makita nga yung rider na suspect, ha, na nagmamaneho ng motorsiklo na isang kamay lamang po ang gamit sa manibela habang hawak ang cellphone sa isa pang kamay. Diba parang bawal yun? At the same time nga, Sir Nation, eto nga, bago po ang habulan sa kalsada, nagkainitan nga umano ang ina ng bata at dalawang sakay ng motorsiklo, ha. Nausahan nga ho, pasakay sa maliit na tricycle ang bata at ang kanyang ina, ngunit hindi sila makapasok dahil nakaharang pala ang mga nasa motorsiklo. Kaya ang ginawa na lang, umabante na lang yung maliit na tricycle para makasakay ang mag-ina at makaalis. Pero ang problema dito, Star Nation, sinundan pala sila ng nakamotorsiklo at na nangyari na nga ho yung pagkasugat sa ulo ng bata. Kaya sa kayo nga ho, patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang lalaki at babaeng suspect. Ayon nga ho sa ilang abogado, ay maaari daw maharap ang dalawa sa kasong physical injuries na depende nga ho sa kung gaano katindi ang pinsala ng biktima kung may tuturing itong slight or less serious. Eh may posible rin po silang paglabaga sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse and Discrimination. Eh dahil nga ho yan sa pambabato na tinamaan ang bata. Eh kaugnay naman ho sa paglabag sa batas bilang mga motorista, eh posible rin po silang maharap sa Anti-Distracting Driving Act o Republic Act 10913 ang rider dahil sa paghawak ng cellphone at pagkuha ng video habang nagmamaneho. Ito pa, Sir Nation, ha, may posible rin palang paglabag dahil sa paggamit ng helmet na hindi maayos ang pagkakasuot nito, ha. Kabilang ng chin straps na nakakabit sa ulo, batay rin po yan sa Republic Act 10054 o yung motorcycle helmet Hack Act of 2009. At may posible rin paglabag din ang mga suspect sa Section 48 ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code dahil sa pagmamaneho naman gamit ng isang kamay habang nagbibideo at nakikipagtalo na maaaring maglagay sa kanya at sa ibang tao sa kalsada sa kapamakan. Grabe, no, Sir Nation, yung simpreng yung tipong kung pinagbigyan mo na lang sana, di sana wala ka ng patong-patong na kaso na haharapin. Dahil mas pinairal mo yung yabang, o di naman kaya mas mataas yung kumbaga yung init na inuna mo. Ayan, patong-patong na kaso. At ngayon nga ho, hinahanap na yung dalawa, yung babae at lalaki, kahit na nag-push na yung babae, humingi ng paumanhin at sinabi yung kanyang side, but still, kailangan nilang harapin yung kaso, no? Kaya sa mga Sir Nation natin, paalala natin sa lahat, ha. Like ko nga po sinasabi sa inyo every morning, Diba na huwag natin kalimutan na magbaon ng mahabang-mahabang pasensya. kasi yan po ay ikaliligtas ninyo at the same time ay ilalayo kayo sa anumang panganib. Oh, get well soon do sa chikiting bagets do na nadamay pa. Anyway, my way, Star Nation, oras sa buka pulang na Pilipinas. 35 star minuto na, makalipas ang 7:00. 9:35 in the morning.
4: Good morning!
2: Balik tutugat tayo dito pa rin po sa inyong impilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: 102.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Two 7 Star FM, it's all for you. Like more, share more.
3: Mega Manila's best music station.
2: Para sa Saturday show sa Buka Bluwa na Pilipinas, 35 star minuto na makalipas ang alas 10 na umaga. 10:35 in the morning.
4: Good morning!
2: Grabe no, ang sesya, ang ganda ng weather natin no. Pero alam nyo, Star Nation, napapansin nyo ba? Parang minsan, yung isang sikat lang ng araw, parang biglang gumagaan yung mood natin. No, yung kumbaga, yung kanina, gusto mo nang magtago na sa buhay, tapos paglabas mo maaraw, ay! Biglang nagkaroon ka ng character development. Di ba? Pero alam nyo, may basis dyan ha. Ang natural light daw kasi, Star Nation, ay may papel pala sa pag-regulate ng ating body clock at naging ang ating mood. Kaya wag natin maliitin ha, yung konting liwanag. Kaya sa mga Star Nation natin, kung ikaw ay feeling mo parang nakakaramdam ka ng negative vibes, Negatron, ano pang hinihintay nyo? Buksan nyo na kasi yung kurtina. O di naman kaya lumabas kayo sandali, di ba? At magpaaraw nang hindi nagpapakadaldal sa cellphone. Minsan kasi, Star Nation, pagka nakatago tayo sa araw, ang ginagawa natin yan, cellphone lang. Di ba? Kung ano man yung ginagawa natin sa dilim. Ba't na kayo nagtatago sa dilim? Kumbaga, at least ma-realize nyo na hindi pala life crisis ang problema natin. Kulang lang pala tayo sa sunshine. I said, let's get the sunshine. I got a sunshine. pero syempre, Star Nation, huwag magpaaraw ha, na parang tuyo sa kalsada. Diba, sabi nga nila, diba, merong timeline. Kapag ka nagpapaaraw tayo, merong yung ano pa tawag ito, yung time frame. Diba, pag papaaraw ka sa umaga, 7 a.m. to 9 a.m. Diba? O basta pag hindi ka nakaramdam ng sakit sa balat mo. Pero yun yung time frame eh. 7 to 9 a.m. Yung pagpapainit sa araw. At syempre, maganda pa rin, Star Nation, kapag tayo lalabas sa init ng araw, kailangan magsuot tayo ng, ano, ng mga protective gear. Oh, yung lotion. Yan. Tapos sa mata naman natin, mga shades. So, ibig sabihin, Star Nation, iba, may dahilan pala kung bakit merong liwanag. May dahilan din kung bakit may araw. Yan, para ma-realize natin kung paano, kung gaano kaganda ang buhay. Yan. So, maganda rin yung sa early morning, Star Nation. Ha? O, para at least, umaga pa lamang, nakikita mo yung sikat ng araw. Minsan, kailangan talaga natin ng, ano, ng konting sikat ng araw para maalala natin na hindi pala ganoon kasama ang mundo. Kaya kung medyo bad mood ka today, try mo munang buksan ang kurtina. Libre ang sunshine at walang subscription. At walang premium plan. Ay nako, ang ganda ng weather natin, oh, Star Nation. O kaya wag rin kayo magugulat ha kung baka biglang umulan ng hapon at gabi. O, dahil wala naman, hindi man nakaka-apekto yung bagyo, ang bagyong Queenie sa alinmang lugar dito sa ating Pilipinas. Pero meron tayong localized thunderstorm. So yan yung dahilan kung bakit tayo bigla-bigla umulan sa hapon at sa gabi. Habang sa ilang lugar naman po sa probinsya, sa Visayas at Mindanao, intertropical convergence zone naman nakaka-apekto sa kanila. Ito yung pagsalubong, Star Nation, ang hangin from Northern Hemisphere at yung hangin po from Southern Hemisphere. Kaya pa nagsalubong sila, nakakabuo sila ng ulap at ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkitlan. Alright? Good night, Star Minutes after 10 in the morning at Body Philippine Standard Time. Balik-tugtugan tayo, ito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM, it's all for you.
1: Like more!
3: 102.3

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. Limang star minuto na lang bago sumabi na rason si Rubaga. 10:55 in the morning.
3: Good morning!
2: At Star Nation, for now, magpapaalam muna ang inyong lingkod. Ha? Check out muna ang inyong Happy Man Every Day. Yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagbalpa at Yami Pa. Muna tayo magkarnika sa lunes muli. Mondays to Saturday sa ating mga programa sa umaga at sa tanghali. At kung gusto niyo pa mapakinggan bukas, sige na nga. Mapapakinggan niyo ako, Star Nation, sa ating mga sister stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa programa Sunday Disco Flashback sa ganap na alas 8, alas 10 na umaga. Right, for now, Star Nation, ang tabihanan niyo dahil susunod na ang ating nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero, sa programa Star Hits Express. Okay? At paalala, tomorrow is a Sunday. Sunday is not a holiday, but a holiday. Maglapo tayo ng oras sa ating Panginoon magkapal. Magpasalamat, tumingin ng tawal, tumiling. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin po sa lahat. Enjoy the rest of your weekend and enjoy the rest of your Saturday. And please, always remember, be happy and make it a habit. At Star Nation, bago tayo tuluyan magpaalam, eto na muna.

0: mo? Share mo!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa Magdabag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
1: The hits coming to you fast. Non-stop. Here now is Star Hits Express.
3: Star Hits Express. On

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting APT by Bruno Mars and Rosé. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 13 star minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. 11:14. Uy! Eto na nga. Nadagdaga na naman siya. 11:14 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Sa mga ka-Star Nation natin, isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat. Upang tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan mga nagagandahan, nagagapuhan at super duper sa kakyutan ng mga ka-Star Nation natin all over the world. Ayan, biglang nag-throwback, biglang na-trigger ang trauma ni ate at kuya natin dyan na sumayaw ng APT sa kanilang 2025. Tama ba? 2025 Christmas party. Ayan, dahil Burmans na, mag-practice ka na, isipin mo. Feeling ko ang sasawin mo na ano, yung ikembot mo. Ulala, ganyan. Mapapa-ulala sa hearing mo. Ay, hearing! And anyways, mga ka-Star Nation natin, happy launch time po sa lahat ng mga ka-Star Nation natin. Ikaw yun talaga, oo, saya ka na, masaya ka na dapat. Dahil kakain ka na naman. Oh, happy, happy, happy launch time sa iyo. Kaya naman, Star DJ German Bolero pa rin po ang inyong, or ang inyong mga kasama na sa programang Star Hits Express. It's an hour program na mga kasama mo sa iyong launch time. Let's go, go, go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Star Hits Express on Star FM.

0: German Bolero.
1: Are we being us against the world? By December 10, ang inyong napakinggan. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 32 Star Minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga. 11:32 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako naman ang pinakamagandang hapunan. Tanghalian pala, no, yung pwede nating ma-receive, no, eh yung good news, no, para sa mga driver natin. Alam nyo, good news, i-achieve, i-receive nyo na lang yan as good news, ha. Yung taas pasahe, kasi grabe, oo, meron akong personal ko tong na-experience, no, yung driver talaga ng jeep. Eh, hirap na hirap na talaga sila sa baba ng pamasahe, no, sa dito na lang, sa Metro Manila, Kaya naman, nako, next sa Lunes or September 28, 2026 po, mapapatupad na po, no, yung dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan at aprobado na kasi yan ng Department of Transportation at ng LTFRB or Land Transportation Franchising and Regulatory Board. O, yan o. Para sa mas detalyadong impormasyon, halimbawa, yung unang 4 kilometers na sa jeep ito, ha, sa mga jeepney, 13 pesos for example, yung final fare na po niyan ay 14 pesos. Yung succeeding kilometer, pag lumagpas na po sa 4 kilometers, plus 2 pesos po yan. Doon sa una or sa dati na 1 peso and 80 cents. Yan. At para naman sa mga modern jeep, no, sa mga modernong jeepney, yung mga air condition, ayan, para alam mo yung, meron kasi akong, may nakausap ako, hindi niya alam kung anong pinagkaiba daw ng modern sa traditional. Ayan, pag air condition, ayun na lang, yun yung modern jeepney, ha? So, alam naman natin, 15 pesos yan nitong mga ito, no, right now. At sa Lunes, magiging 17 pesos na po yan sa unang 4 kilometers. No? Kapag lumagpas na po sa 4 kilometers, yung dati kasi niyan ay 2 pesos plus 2 pesos and 20 centavos. Tapos, yung sa Lunes, no, sa modern jeepney, yung succeeding kilometers po after 4 kilometers ay 2 pesos and 40 pesos po yung dagdag. So, yan na sa mga ka-Star Nation natin. Kapag TNVS naman, o, alam mo na yung mga TNVS, no, yung mga app, mobile apps, ganyan. So, meron din po yung mga dagdag pasahe at ganun din po yung mga point-to-point or yung P2P buses. Ayan. According sa yung opening application for new CPC to operate P2P services, ang final fare po dyan ay 15% increase po sa existing fare. Yorn. Diba? Meron pa nga na balita, no, na yung provincial bosses humihingi na talaga sila ng dagdag pasahe, no, dagdag pamasahe. Kaya naman sa Lunes ang final rate na po niyan, ang first 5 kilometers yung existing fare, no, right now ay 11 pesos. Pero sa final fare sa Lunes, yung first 5 kilometers po ay 12 pesos na po. At yung succeeding kilometers ay 2.20 or 2 pesos and 20 centavos. Kapag air condition po, ang succeeding ay 2 pesos and 45 centavos. At kapag deluxe, 2 pesos and 60 pesos, 60 centavos. Kapag super deluxe naman, 2 pesos and 70 centavos. At pag luxury provincial bus naman, ang plus, pag lumagpas na sa 5 kilometers, may dagdag na po yan na 3 pesos and 35 centavos. Yun. I mean, long wait na to, eh. As in, super overdue na rin. At ako personally, naranasan ko na rin. I mean, ramdam ko yung hirap talaga sa mga driver, sa mga pahinante, sa mga conductor, no, dahil hindi nga nadadagdagan yung pamasahe nila. Pero feeling ko, high time naman ito. So, deserve na deserve naman nila ito. Yung! Sa Lunes na yan, ha? September 26, 27, 28. Ayan, sa Lunes na po ang effective date nitong mga ito. Kaya naman sa mga Star Nation natin, nako, happy ang lunch time ng ating mga driver. Deserve nyo yan. At happy lunch time sa lahat. Kumain ka ng mabuti. Ayokong ano ka dyan. Kanin-kanin lang. No, deserve mo po ng tinola ngayon. May sabaw. Ay, nako naman. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 star minutes. Makalipas po ang alas 11 ng umaga, 11:37 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo dito sa ating programang Star Hits Express kasama Kabandingan Kabalahan. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Life!

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you. Like more, share more. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto bago sumapit ang alas 12 ng katanghalian. It's your lunch time. 11:55 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako ha, again, paalala, huwag mo munang isubo yan. Mag-pray ka muna. Yon, mag-pray muna ha bago kumain. Tapos syempre, kung magluluto ka pa lang sa mga oras na ito, magluto ka with pagmamahal. Ganon. Para masyarap ang food mo right now. Susunod na po ang Bombo Network News. Noontime Edition. Hanggang dito na lamang ang ating programang Star Hits Express. Ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabalahan, Star DJ German Bolero. To formally close the program, here's Diwata and Arthur Miguel. At kung sakali, ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Sabado, ika-26 sa buwan ng Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 90 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, ang Bagyong Queenie ay lumakas pa at malapit nang maging isang typhoon at ang Visayas, Mindanao area nananatiling nasa ilalim ng flood warning.
3: Si Vice President Sara Duterte naman itinangging kilala si Gracioso at walang perang natanggap mula rito.
2: Minority Black dadalo pa rin sa impeachment trial sa kabila ng naging botohan na binago ang voting threshold. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
3: Ito namang 60 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila, epektibo na. Isang 1.1 billion ng mga manggagawa naman makikinabang.
2: National Movement for Pre-Elections o NAMPREL maghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang kalalagda pa lamang na batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections.
3: Sa ating international news naman, tugon ng United States, a 7-day roadmap para matapos ang gera sa Iran, inaantabayanan.
2: At sa ating balitang palakasan sa ating Asian Games update, Gilas 3x3 women nakuha ang makasaysayang Asian Games silver at iba pang mga update, abangan mamaya. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
0: Bumbo Weather Update.
2: Lalo pang lumakas sa nakalipas ng mga oras ang bagyong nasa severe tropical storm na Queenie at malapit na ho itong umakyat sa kategorya bilang isang ganap na typhoon o malakas na bagyo. Batay sa huling ulat ng Bumbo Weather Center, ang sentro ng naturang bagyo ay natukoy sa layong 575 kilometro sa silangan-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kasalukuyan itong kumikilos sa direksyong pakanluran-hilagang kanluran sa bilisyan na 10 kilometro na lamang kada oras at yan ay higit na mabagal kumpara sa pag-usad nitong mga nakalipas na araw. Taglay ng bagyong Queenie ang lakas ng hangin na umaabot ng 110 km kada oras malapit sa sentro at may pagbugso naman na umaabot sa 135 km bawat oras. Patuloy na pinapayuhan ang publiko at pamahalang lokal ng mga apektadong lugar na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dala pa rin ang mga pag-ulan, dulot ng naturang bagyo, extension nito pati na ang iba pang weather system na pinalalakas ng sama ng panahon.
3: Nananatili naman sa ilalim ng flood warning ang halos buong Visayas at malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw, Setyembre 26. Apektado ang mga naturang lugar ng pinagsamang epekto ng bagyong Queenie at ng Intertropical Convergence Zone. Ang dalawang sama ng panahon ang nagdadala ng mga pag-ulan, inaasahang magdudulot ng mga pagbaha sa mga susunod na lugar. Sa Region 6 sa Western Visayas, particular na dyan sa bahagi ng Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Aklan. Region 7 sa Central Visayas, dyan sa may Bohol at Cebu. Region 9, Zamboanga Peninsula, sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur. Meron ding initaas na flood warning advisory sa Region 10, Northern Mindanao, sa Misamis Occidental, Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin at Lanao del Norte. Sa Region 11, o Davao Region, dyan mismo sa Davao Oriental. At Region 13, ang Caraga Region, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur. Sa Region 18 naman, Negros Island, Region 8, Negros Island Region, Negros Occidental at Negros Oriental din sa Siquijor. Kaya patuloy ang pagtutok naman sa Bumbo Radio Philippines sa mga kalagdagan update kaugnay ng flood warning advisory at sa iba pang mga impormasyon sa lagay ng panahon.
2: Samantala, mga kabombo, naging mainitan ang balitaktakan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa naging paghimayngan ng pambansang budget para sa 2027. Kinwestiyon ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Irise ang distribusyon ng financial assistance for local government units o yung tinatawag na FALGU. At batay sa data na kanyang ipinakita, nanguna ang National Capital Region sa statement ng release order ng taong 2025 na may 1.653 billion pesos, habang ang Region 4 ay naitala naman itong taon ang mahigit 5 bilyong piso. Sa mga probinsya ay naitala po yung naturang malaking halaga. Pinakamalaki nga ang inilaang SARO para dyan sa probinsya ng Sulu, at yan ay para sa taong 2025 na may 1.2 bilyon, at Batangas naman na nasa mahigit 1 bilyon din ang data na pumasok sa kanilang record. At maging ang munisipal at lungsod, ang Metro Manila, mga kabombo, ay meron ding malaking allotment ng taong 2025, habang ang Quezon City naman ay nanguna dito sa mga lugar sa Metro Manila na may malaking alokasyon. Samantala, pinakamababa ang natanggap ng Negros Oriental ng nasabing taon na ito ay nasa 3 milyon lang.

0: Detective Edgar Erice.
1: Ayon sa website ng DBM, ito po yung mga na-release po. Ano po? For 2025, ang may pinakamalaking natanggap po sa region ay ang National Capital Region. 1.653 billion po. Sumunod po ang Region 5, almost 1.5 billion. For 2026, ganun din po. Ang pinakamalaking natanggap ay ang Region 4A, 5,365,000,000. Ang pangalawa po, NCR. Pong tatlong region na ito, ito yung mga pinakamayamang region sa ating bansa. 2025 po, ang pinakamalaking natanggap ay Sulu. 1,251,000,000 or 7.94%. Noong 2026 po, ang pinakamalaking natanggap na probinsya ay ang Batangas. At talaga pong mind-boggling ang natanggap ng Batangas. 1.8 billion cities. Noong 2025 po, ang pinakamalaking natanggap ay ang City of Manila. Noong 2026, ang pinakamalaking natanggap po mula sa Palgo.
0: Bagyan mga kabombon ang naging talumpati nitong si Caloocan Representative Edgar Erice. Kinwestiyon din ng mambabatas si House Appropriations Committee Chairperson Micaela Suansing kung sino ang may kapangyarihan na magpasya kung aling mga lokal na pamahalaan at proyekto ang bibigyan ng pondo ng Kongreso o kaya naman ay Executive Department. At ayon kay Suansing, ang release ng local government support ay nakabatay doon sa provision na inaprubahan ng Kongreso sa General Appropriations Act o GAA. At tinanong ni Erice muli kung sa araw mismo ng pag-aproba ng national budget ay alam na kung aling mga lokal na pamahalaan ang makakatanggap ng pondo. Paliwanag naman ni Suansing ay hindi pa tukoy sa oras ng pag-aproba ng General Appropriations Act kung aling mga lungsod at bayan ang bibigyan ng prioridad. Ngunit lahat ng mga lokal na pamahalaan ay kwalipikado man o na mag-apply at magsumite ng kanilang mga kahilingan. Narito pa ang patuloy na pagtatanong ni Representative Edgar Erice.
1: Ang aking mga tanong ay hindi tungkol sa kung kailangan ng mga LGU ng tulong. Kailangan nila ito. Ang tunay na tanong ay sino ang may kapangyarihang magpasya kung aling LGU, anong proyekto, magkano ang matatanggap, at kailan ito ibibigay? Kongreso ba o ang Executive Department?
2: Sir, distinguished colleague, so yung release po ng Local Government Support Fund in general is governed by the special provision as approved by Congress in the GAA. After that, the DBM is the one authorized to take care of the processing from the point of receiving the requests from the local government units up to the point of evaluating and releasing. Mahalaga po dito siguro na ipunto na nakadepende din po yung releases or authorization ng DBM base po sa mga request ng mga local government units. So halimbawa po sinecheck po namin yung ilan po sa mga nabanggit na mga probinsya na ating pong distinguished colleague, whether they had requests.
1: Yes, ma'am. Okay na po. Maliwanag po. So, ang Executive Department po.
2: That is correct po, Madam.
0: Lagi yan mga kabombo ng mga pagtatanong pa nitong si Caloocan Representative Edgar Erice. Dito naman kay Representative Micaela Suansing na siyang chairperson ng Appropriations Committee sa Lower House.
3: Sa ibang balita naman, ibinunyag ni Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Ejercito na maraming flood management projects ng Department of Public Works and Highways ang hindi nakasunod sa mandatory documentary requirements. Mararami rin sa mga ito ang kulang-kulang sa mga mandatoryong dokumento. Sa katunayan, anya hanggang 8.2 billion pesos na halaga ng mga flood control at iba pang infrastructure projects ng ahensya ang nakitaan ng naturang kakulangan. Lumalabas sa initial review ng opisina ng naturang senador na mayroong 155 projects mula sa kabuang 1,000.

0: 200 mahigit na mga proyekto sa ilalim niya ng Department of Public Works and Highways ang bigong sumunod o hindi nakakumpleto sa mga kinakailangang dokumento. Ang ilan dito ay kulang sa mga geotagged POTS, Certificates of Implementability at Programs of Works.
1: Every delayed project has an economic cost and every anomalous, poorly vetted project cost has even more. It wastes taxpayers' money, deprives endangered communities of safety, and erodes public trust. Sa kabila ng lahat naman nangyayaring issue na may kaugnayan sa maanumalyang flood control at ghost projects, mas lalo lamang tumingkad ang pangangailangan natin para sa isang comprehensive master plan para sa infrastruktura. Habang hinihintay po natin ang pagpasa ng ating panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act, dapat ay ngayon pa lamang ay masiguro natin na naayon na rin ito sa proposed budget ng DPWH.
0: Marami rin anyang mga red flags sa panukalang 2027 Department of Public Works and Highways budget mula sa original na panukala ng Executive Department. Kinabibilangan ito ng mga budget item na malabo ang paglalarawan at tinatawag lang na various projects, lump sum at clustered projects na kulang sa malinaw na detalye at mga proyektong walang malinaw o hindi tugmang project limits, kabilang ang mga walang nakasaad na petsa o value nito. Kasabay nito ay hinimok ni Ehersito ang Department of Public Works and Highways na ayusin ang kanilang mga proyekto bago makarating sa plenaryo ng Senado ang panukalang budget.
1: Pero good secretary, sa amin pong initial review ng ilang DPW projects, napansin namin ang tila ilang questionable items pa rin na ipagpapalagay natin na red flags. Una, sa 1,256 projects sa ilalim ng Flood Management Program, 155 projects na may allocation na abot sa 8.2 billion ang kulang o hindi nakapag-comply sa requirements ng iyong ahensya. Pangalawa, may mga budgetary items na ang tanging description ay various projects. Ikatlo, may mga lump sum items na walang malinaw na detalye para sa implementasyon. Mayroon ding mga clustered projects. At panghuli, may ilan pang nawawala o inconsistent ang project limits, walang petsa o cost ng mga nasabing proyekto.
0: Si Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.B. Ejercito.
2: Diyan pa rin sa Senado mga kabombo, todo papuri itong si Senate President Tuwin Gatchalian sa Department of Public Works and Highways dahil sa political will ng naturang ahensya para sa liderato ng mga namumuno dito para panagutin ang mga opisyal na sangkot sa nabunyag na anomalya na bumabalot sa flood control projects. Ginawa ni Gatchalian ang naturang pahayag sa pagtalakay ng 2027 budget ng nasabing tanggapan kung saan sa kabila ng pagkakasangkot-anya ng Department of Public Works and Highways personnel ay pati na yung iba pang mga opisyal ay naglakas loob ang ahensya na sampahan ang naturang mga individual ng kaso. Lalo na yung mga sangkot sa usapin, salig na rin sa resulta ng kanilang sariling imbisikasyon. Ang naturang hakbang ay mahalagaan niya upang maibalik ang tiwala ng publiko sa ahensya na isa sa nakakuha ng pinakamalalaking pondo taun-taon. Ayon pa kay Senate, ayon pa sa pinuno ng Senado, ang pagpupursige ng Department of Public Works and Highways na maimbisigahan ang sarili nitong mga opisyal at maging ang mga matataas na pinuno ng ating bansa ay nagpapakita lamang ng reforma na nais nilang magawa sa kanilang trabaho. Kasabay nito ay nagpasalamat din ang naturang senador kay Public Works and Highways Secretary Vince Tison sa pangungunan nito sa pagsusulong ng pananagutan at mapabuti yung pamamahala sa naturang ahensya. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Nakita ho natin marami hong mga politiko, mga even DPWH people no, na nakulong at nakasuhan. At ito ay napakahalaga dahil isa mahalaga po yung reforma pero mahalaga yung accountability at mapanagot natin para hindi ho ito naulit, mauulit. Isang dahilan ho kaya nauulit to dahil walang natatakot eh. Walang nakukulong, walang nagiging accountable. Pero from top to bottom, from politico all the way to the bureaucracy, nakita ho natin na marami hong nakulong at ngayon ay kinakasuhan. At nagpapasalamat po ako sa DPWH at under the leadership of Secretary Dizon, dahil nga ho nagpursige at naglakas ng loob, no, political will para po magkaroon ng panadugutan sa loob po ng DPWH.
2: Bagi pa yan, mga kabombo, ng mga pahayag nito si Senate President Sherwin Gatchalian. Binigyan din pa ng Senate leader ang kahalagahan ng pagpapabilis ng implementasyon ng mga infrastructure projects upang makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya nang hindi sinasakripisyo ang integridad at accountability ng mga proyekto. Payo pa nito sa pinuno ng Public Works and Highways ay pagpatuloy yung mga reforma upang maiwasan na maulit ang mga irregularidad sa mga proyekto. Narito pa ang pagpapatuloy ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: So, importante na pabilisin yung implementation ng project, pero yung reforma na naumpisahan na po ng DPWH under the leadership ni Secretary Dizon, eh hindi ho mapuputol ho yan. So, so again, Mr. Chairman, thank you very much for making the budget of the DPWH as a priority. Talagang mahalaga po ang DPWH sa pagbilis po ng paglago ng ating ekonomiya.
2: Tinigil ni Senate President Sherwin Gatchalian sa paghimay ng 2027 budget para sa Department of Public Works and Highways.
0: Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, itinagin naman ni Vice President Sara Duterte na kilala niya si dismissed policeman at dating security officer ni former Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. at malinding sinabi na wala siyang natanggap na anumang pera mula rito. Sa inilabas na pahayag ngayong araw ng Office of the Vice President, sinabi ni Vice President Duterte na hinihintay ng kanyang mga abogado ang opisyal na kopya ng sinumpaang salaysay ni Gracioso mula yan sa National Bureau of Investigation bago nila simula ng mga kasong nais nilang ihain laban dito. Una nang lumutang si Gracioso na nagpakilalang dating head of security ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at inangkin na naghatidumano siya ng mga maletang naglalaman ng pera kay Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Roa Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ayon dito kay Gracioso, mahigit 2 billion pesos umano ang naihatid niya kay Vice President Sara sa mahigit 20 times. Samantala, tinawag naman ang Vice Presidente na isang media stunt ang mga aligasyon at iginiit na bahagi umano ito ng pagtatangkang buhayin ang impeachment case laban sa kanya. Sinabi rin ang Vice Presidente na ang kanyang kampo ay maghahanda ng mga kaso laban dito kay Gracioso matapos makuha ang opisyal na kopya ng kanyang affidavit mula sa National Bureau of Investigation.
2: Lipat naman tayo, mga kabombo, doon sa tanggapan ng korte at ganun din ho, mga kabombo, yung iba pang mausaping kaakibat, ano, sapagkat yung ruling ng Senate Impeachment Court sa voting threshold ay pinawalang visa sa o hinihiling na ipawalang visa sa Korte Suprema. Yung deliberasyon ay kinwestiyon ng ilang abogado. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario.
4: Ipinapawalang bisa ng isang abogado sa Korte Suprema ang naging ruling ng Senate Impeachment Court ukol sa issue ng voting threshold. Sa petisyon inihain ni Attorney Ernesto Francisco Jr., kanyang hiniling sa katasasang kuman na maideklarang null and void ang nagrap na pagdinig ng Senado kamakailan. Noong 23 ng Setyembre 2026 kasi ay napagboto ng Senate Impeachment Court na baguhin ang voting threshold sa pag-acquit o pag-convict ng respondent na si Vice President Sara Duterte. Kahapon, sa petition for certiorari and prohibition na inihain ng abogado, kalakip din ito ang kahilingang mag-issue ang korte ng status quo ante order. Ayon kay Attorney Francisco, ito'y upang atasan ng mga partido na bumalik o panatilihin ang sitwasyon bago mangyari ang kontrobersyal na pagbabago sa voting threshold. Hindi anya hiniling ang pag-i-issue ng temporary restraining order o TRO sapagkat iginagalang umano ang pagiging co-equal branch ng judikatura at legislatura.
5: Ang hinihiling ko ay hindi TRO, kundi status quo order. That is in recognition that these are two co-equal branches of the government. Ano ibig sabihin ng status quo ante order? May issue, yung mga partido ay bumalik lamang sa sitwasyon bago nagkaroon ng kontrobersiya. In the meantime, pagdating dun sa issue na yan, ay wala munang gagalaw. Hindi ako humingi ng temporary restraining order because I don't think it is proper for me to ask the Supreme Court to restrain ako equal branch of the government. Hinihiling ko rin dito na yung proceedings on September 23, 2026, na kung saan nagkaroon ng ruling ang Senate Impeachment Court na ipinababa yung threshold ay maideklarang null and void.
4: Sir, umaasa na ito abogado na aksyonan ng Korte Suprema ang kanyang petisyon inihain patungkol sa isyu ng voting threshold. Dapat na anyang panghimasukan ng hukuman ang kontrobersiya at bigyang kaliwanagan ang nakasaad sa probisyon ng saligang batas. Hindi raw kasi tama na gagamitin ang Senate impeachment ruling na voting threshold sa oras na pagdedesisyonan na ang conviction o acquittal ng Vice Presidente.
5: At inaasahan ko na ang Korte Suprema ay kaagad na aksyon dito. Hindi totoo, hindi tama na kailangang antayin muna na gamitin yung interpretasyon ng 13 senador na binababa yung threshold, gagamitin ito para i-acquit o i-convict ang respondent ngayon. Hindi dapat antayin. With all due respect, hindi dapat antayin ang Supreme Court yan. Dapat ang Supreme Court ay mag-intervene, pumasok sa usapin na ito at sabihin, magdeklara kung ano ba talaga ang kahulugan ng pinag-uusapan natin na provision ng saligang batas.
4: Naniniwala si Attorney Francisco na tanging Korte Suprema lamang ang may karapatang magbigay ng interpretasyon patungkol sa mga provision ng saligang batas.
5: It's only the Supreme Court who can interpret that. Hindi pwedeng ang kahit Senate Impeachment Court ang magsabi na ng ibang interpretasyon o lawakan ang interpretasyon. Alam natin, nakikita lamang natin yan sa mga Supreme Court decisions.
6: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Sa makaragdagan pang balita, tiniyak naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na dadalo pa rin ang mga miyembro ng minority bloc sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, walang indikasyon na hindi dadalo o makikilahok sa impeachment trial ang mga senator judge na hindi lumahok sa botohan noong Miyerkules. Kung babalikan ay tanging si Senator Mark Villar kasi ang nakibahagi noon sa botohan habang pinili ng mas nakararaming minority senators na umalis sa korte bago pa man simula na botohan para baliktarin ang naunang ruling ni Senator Francis Chis Escudero. Nanindigan si Senator Alan Cayetano na bahagi ng kanilang constitutional duty ang pagdalo at pakikilahok sa impeachment court kaya patuloy pa rin silang makibahagi o makikibahagi sa gumugulong na trial. Muli namang nagpahayag ng pagkadismaya ang dating Senate President sa ginawa ng impeachment court ukol sa pagpapalit sa denominator para yan sa voting threshold. Sa kabilang banda, sinabi rin ni Cayetano na kailangang maresolba na agad ang Supreme Court itong usapin hindi lamang para sa kapakanan ng impeachment trial kundi maging pa sa iba pang Senate proceedings bilang isang legislative body. Ayon kay Cayetano, ang mga numerong ginagamit sa constitutional requirements tulad ng 2/3, 3/4 at 1/3 ay mayroong epekto rin sa iba pang proseso gaya ng quorum ng Senado, pagpasa ng mga treaty, charter change at pagdedisiplina sa mga senador.
2: Samantala, sa dagdag natin balita, yung kampante pa rin daw ang House Prosecution Panel sa target nitong timeline para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng magkakasunod na petisyon na inihain sa Korte Suprema na kumikwestiyon sa desisyon ng Senate Impeachment Court kamakailan. Kaugnayan sa pagbabago ng denominator para naman sa voting threshold. Sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines kay panel spokesperson Representative Rene Luisco ay magpapatuloy pa rin ang regular na schedule na una nang inilatag ng Senado kasama na ang presentasyon sa mga testigo at yung cross-examination, interpellation ng mga senator judge at maraming iba pa. Hanggat walaan yung inilalabas na temporary restraining order ay mananatili ang naunang inilabas na kautusan ng impeachment court na schedule at yan ay siyang masusunod. Nanindigan din ang naturang opisyal ng House panel at tama ang ginawa umano ng impeachment court ukol sa voting threshold. Ayon pa kay representative ko ay hindi binago ng Senado ang fraction at hindi lamang ito ay nilinaw lamang yung kung paano bibilangin ang denominator batay doon sa kasalukuyang sitwasyon at panahon ng paghatol. Kung babalikan mga kabombo, magkasunod na naghain ng petisyon sa kataas-taasang hukuman ang abogado na si Victor Rodriguez, dating executive secretary ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maging si Attorney Ernesto Francisco na ipinarinig natin kanina ay naghain din ng pagkwestiyon sa naging hakbang ng Senate Impeachment Court sa naturang usapin. At maliban ho dyan mga kabombo ay may mga inaasahan pa na magsusumite rin ng kanilang petisyon sa kataas-taasang hukuman.
0: Sa ibang balita naman, kuha pa tayo ng report, tinutukan ng ating news team, itong 60 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Epektibo na, nasa 1.1 million naman ang mga manggagawa makikinabang dito. Yan ang tinanpang mga balita tinutukan ni Bombo Isa Cotoner.
7: Epektibo na ngayong Sabado, September 26, ang 60 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Department of Labor Employment Secretary Francis Tolentino, aabot sa 1.1 milyong manggagawa ang makikinabang sa bagong wage order number and National Capital Region 28. Sa ilalim ng kautusan, tataas mula sa 695 sa 755 ang arawang minimum wage ng mga manggagawang nasa non-agricultural sector. Habang mula sa 658 naman ay tataas sa 718 ang para sa agricultural sector at ilang maliliit na negosyo. Katumbas ito ng karagdagang 1,560 kada buwan para sa mga manggagawang pumapasok ng 26 days. Inatasan naman ng maturang kagawaran ang lahat ng employer sa National Capital Region na sundin ang bagong wage order at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino.
8: Ngayong umaga, ngayong araw na ito, September 26, 2026, ipinatutupad na po ang wage order number NCR 28 na nagbibigay ng 60 pesos dagdag sahod bawat araw o humigit kumulang na 1,560 pesos na dagdag sahod kada buwan, effective today. Karon sa ating mga manggagawa dito sa Metro Manila, sa mga nagdaang linggo, sa mga nagdaang araw, patuloy po natin kinilala ang batas, ang mga hukuman. Subalit, patuloy nating ipinaglaban sa iba't ibang husgado ang validity ng Wage Order 27.
7: Matatandaang naunang nasuspinde ang 85 pesos sa dagdag sahod sa National Capital Region din matapos nga magpalabas ng injunction order ang Pasig City Regional Trial Court kasunod ng petisyon ng ilang construction firm. Samantala, sa iba pang balita ngayong araw, inilunsad din ng ahensya ang skill pass kung saan magkakaroon na ng pagkakataong makakuha ng certification sa kanilang mga kasanayan ang mga tupad beneficiaries. Sa pamamagitan nito, may tatala na ang karanasan, pagsasanay at mga kasanayang nakuha ng mga beneficiaryo habang nagtatrabaho sa ilalim ng tupad. Makikipag-ugnayan ang naturang ahensya sa TESDA, mga lokal na pamahalaan at employer upang mabigyan ng mga kwalipikadong beneficiaryo ng karagdagang pagsasanay at certification. Ayon kay Tolentino, layunin itong mabigyan ng mga beneficiaryo ng pagkakataong makahanap ng regular na trabaho, makapagsimula ng negosyo o makakuha ng karagdagang pagsasanay matapos ang kanilang pansamantalang mga trabaho. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino.
8: It is a certification ladderized that would enable a holder, a tupad beneficiary, to work in the formal sector and even overseas. Nagtupad ka, meron kang competency certification na minlalagda na isang supervisor, kung yun man ay LGU, kung yun man ay sa pribadong sektor. That's the skills pass.
7: Yan muna ang latest update mula dito sa Department of Labor and Employment, Lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
2: 28 minuto na bago sumapit ang alauna ng hapon. Kabilin naman natin sa ating linya ng komunikasyon ang Pangulo ng pinag-isang grupo ng mga nasa hanay ho ng transportasyon. Mas kilala sa tawag na piston ang kanilang national president, Ginoong Modesto Modi Floranda. Welcome sa Bombo Radio Philippines. This is Bombo Dennis Hamito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Kayo po'y napapakinggan at napapanood sa atin po mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Welcome to the program.
9: Magandang hapon po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa lahat.
2: Okay, Ginoong Modi, tuloy pa ba yung inyong transport strike? Kasi na-announce ho na mayroong rollback sa Martes. At alam ko kasali po ito dun sa initial na rason kung bakit may transport strike. At pinayagan na rin ho yung pagpapatupad ng dagdag pasahe. Pero kayo po, tuloy pa rin ba ang inyong transport strike o ano pa ang tawag dito? Tigil pasada, Ginoong Floranda?
9: Una sa lahat ay tuloy na tuloy po yung transport strike ngayong darating na September 29 at 30 laban dito sa Ultra Regulation Law, laban sa sa Langis, ano? Na kung saan ay talagang nagdudulot ng patuloy na pahirap, hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator, kundi sa ating mga mamamayan. Bagamat mayroon sinasabing rollback ay maliit, ano, kung titingnan po natin, na doon sa laki ng itinaas na kung saan ay mula po ng February hanggang sa kasalukuyan ay halos sa 50 pesos po yung ay dinagdag sa presyo po ng diesel at umaabot po ng 47 sa presyo po ng gasolina. Kaya't ganyan po kataas, ano, ganyan po kalaki yung itinaas ng presyo ng petrolyo. Kaya sa atin, ang tingin natin ay dapat lamang na ituloy itong napipintong welga ng welga.
2: Okay, dahil po nakumpirma po ninyo dito sa aming programa na tuloy pala itong inyong tigil pasada. So malaman na lang po namin, Ginoong Floranda, ano hong mga area ito para kahit papaano ay hindi naman magulat yung atin pong mga kababayan, lalo na yung mga estudyante at mga nagtatrabaho para sa kanilang transportasyon, ay hindi naman ho sila magulantang isang araw ay nagpapatupad ng tigil pasada, so wala silang masakyan. So saan po ang mga saklaw ng inyong transport strike?
9: Kung dito po sa National Capital Region ay halos yung 17 city ng NCR ay magkakaroon po ng mga pagtitipon, ano? Sa ngayon ay narito po tayo sa bahagi ng Muntinlupa sa Alabang at nagkakaroon po ng isang malaking pagpupulong para nga doon sa paghahanda ngayon 29-30. At meron din po sa bahagi po ng area ng Pasig, ng Kainta, ano, at Marikina, at dito sa may bahagi po ng Tikling, sa bahagi po ng Rizal. Meron din po sa bahagi po ng Commonwealth, sa may IBP Road at saka sa may bahagi po ng Tandansura. At mayroon po sa Nubaliches, ano, Nubaliches Monumento, at dito po sa bahagi po ng Malantay, Balanday, Balinsuela, at dito po sa bahagi po ng Baklaran. Baklaran po sa bahagi po ng Cubao, ano, at dito po sa bahagi po ng Sukat. Ito po yung mga must point na magkakaroon po ng mga pagtitipo ng ating mga driver at yung ating pong mga commuters. Kung sa ibang bahagi ng ating bansa, ay sa bahagi po ng Bulacan, ano, sa bahagi po ng Kalumpit, Palulos, at bahagi po ng Pampanga at Baguio City. At mayroon din po na sa bahagi po ng Region 6, ano, sa Bacolod, sa Iloilo, sa Panay, at bahagi po ng Davao at po ng Santos, at sa Region 7, sa bahagi po ng Cebu. At dito po sa bahagi po ng Region 5, yung Legazpi, Naga, Sorsogon at Sapat ng Kamsur, at dito po sa bahagi ng Region 4A, yung Quezon, Laguna, Batangas, ito po yung magkakaroon po ng mga pagtitipon ang ating mga driver at mga commuters at ang ating mga mamamayan.
2: Okay. Ang akin po namang katandem dito, si Bombo Jaira, ay may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai, with your questions.
0: Sir, ilang grupo kaya, no, or may numbers po ba kayo, may bilang kayo, yung mga kabahagi ninyo sa isasagawang transport strike?
9: Sa mga ipo natin na bumudyara, ay hindi lamang ito piston, ano, kundi kasama yung No to Unification Coalition at yung alyansa ng mga mamamayan laban sa oil price hike, yung No to OPH, at kasama din natin ang mga mamamayan, ano, ating commuters, yung ating mga manggagawa, yung ating mga mismong mga empleyado ng gobyerno, at yung ating mga estudyante, taong simbahan, at mga kababaihan at komunidad, ay makabahagi natin sa magaganap na transport strike na ito.
0: Umulan umaraw to, yung ano, tuloy-tuloy pa rin to, sir?
9: Opo, kahit po umulan, ano, wag lang yung talagang matinding bagyo ang mga pagano sa atin. Pero pag mga ulan-ulan lang po, ay tuloy na tuloy po ito. Wala mga pagpahinto.
0: Nais din namin malaman, sir, no, kumusta na yung mga kasamahan ninyong nag-modernize ng unit ng jeepney? Anong positibo at negatibong impekto nito sa kanila kung meron man po?
9: Sa ngayon ay maraming dumating sa atin na talagang nagbabagsakan, ano, yung kanilang kooperatiba, yung kanilang mga corporation, at yung iba talagang napaunta-utang, ano. Hindi lamang dito sa NCR, tayo po ay galing ng Bacolod City. Meron pong 8 kooperatiba at corporation ang inisyuhan ng bangko ng close order dahil hindi na nila mabayaran yung amortization o yung halaga ng sasakyan, hindi pa kasama yung mga interes. At dito sa NCR ay marami nang nagbabagsakan ng mga kooperatiba at corporation. Meron po tayong kakilala na isang kooperatiba dito sa NCR na nabaon sa almost 70 million yung kanilang utang sa land bank na hindi na nila mabayaran sapagkat sira na yung kanilang mga unit.
0: Okay, thank you, Sir Mabadanis.
2: Okay, with that, maraming salamat po, Ginong Floranda. Siguro from time to time kami ko'y makikipag-ugnayan sa inyo kung may mga development. Harinawa ay maging maayos naman kung may mga pag-uusapan na mangyayari. Ano ho? Thank you so much, Ginong Floranda.
9: Apo, at maraming-raming masalamat, Sir Danny at Ma'am Mayra. Maraming-raming salamat po sa inyo.
2: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Ginoong Modi Floranda, ang tagapangulo ng Grupong Piston, isa ho sa mga malalaking transport organization sa bansa na magkakaroon ho ng tigil pasada. Nabuti ho natin na ibahagi po ito para sa mismong araw ng implementasyon ng transport strike, hindi ho magugulat na wala kayong masakyan. At kung sakali ay matuloy pa rin yung inyong mga lakad o kaya naman kung makakansila yung lakad magagawan ng karampatang hakbang. That's the reason why kinakausap pa rin ho natin itong mga grupo na nasa hanay ng transportasyon. Bombo Sports News. Mga kabombo,

laro dyan sa Nagoya, Japan. Ang laban ay nagtapos sa 11-21. Naging matatag ang Philippine team sa unang bahagi ng kanilang laban, ngunit tuluyan din na dinomina ng host country ang nasabing laban sa tulong ng kanilang efficient outside shooting sa pangunguna ni Yuki Hirashita at Sakura Horiachi. At sa dalawang shooter mga kabombo, may pinagsamang anim na two-pointers na mas marami kaysa naman doon sa kabuuan na score na naipasok ng Team Philippines. Sa panigdaman ng Gilas, nagtapos itong si Casey De La Rosa ng 6 points habang meron naman 3 puntos ang naipasok ng shooter na si Slamia Spanyol at tig-apat na rebounds ang naiambag naman at nakuha ng Pinay defender na sina Kenan na Victoria Pasilang at yung silver medal ng Gilas 3x3 women ay ang pinakaunang silver sa kasaysayan po ng paglalaro ng Gilas sa Asian Games 3x3 basketball para sa kung ikukumpara doon sa data mula nung naaprubahan ang pagpasok sa naturang event ng taong 2018. At yan ay good news para ho sa atin. Panibagong medalya po ito. At sa atin hong latest medal tally mga kabombo at mga ka-Star Nation ay alamin ho natin.

0: yung ranking ano, sapagkat nangunguna ang bansang China pa rin at sila ko ay nasa first spot ano, at yung Japan ang siyang pumapangalawa. At yung pangatlo ay South Korea at pang-apat ang Kazakhstan. Pang-lima ang Uzbekistan, mga kabombo. At ang Team Philippines naman ay nasa number 14. So ulitin natin, yung China, meron ho itong siyam na putsyam na bilang ng kanilang gintong medalya. At ang Pilipinas ho ay dalawa. So yan ang ating latest data batay ho doon sa record na iambag. Itong dalawang gintong medalya ng Pilipinas, ito ho ay courtesy nitong si Carlos Yulo ng atin pong pinalaban sa larangan ng gymnastics. Tuloy pa tayo sa iba pang mga balita.
1: Kanina mga kabombo, Star Nation, nakausap natin no, yung isa sa grupo ng mga transport sector na piston. Ngayon kuha naman tayo ng mga balita, tinutukan ng ating news team dahil itong grupong manibela naman, mayroong panawagan kaugnay sa pag-rollback ng presyo ng produktong petrolyo. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Sindigrayda.
2: Hiniling ng grupong manibela na ma-rollback na sa tamang halaga ang presyo ng petrolyo upang matuldukan na ang paghihirap ng mga tsuper. Dagdag pa nito, ito rin aniya ang ugat ng kasakiman at korupsyon sa bansa na nais nilang malabanan. Ayon sa grupo, isa ito sa kanilang pangunahing layunin kung bakit itutuloy nila ang isasagawang kilos protesta sa Lunes, Setyembre 28, kasabay ng kanilang pagpapasalamat sa pagtugon ng pamahalaan na kahit papano ay makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Inaasahang makakasama nila dito ang iba't ibang grupo ng mga tsuper, rider ng motorsiklo, Transportation Network Vehicle Services o TNVS, pati ng iba pang koalisyon sa sektor ng transportasyon. Ito'y kahit pakinumpirma ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na naglabas siya ng memorandum sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang bawiin ang suspensyon sa fare increase na una nang inaprobahan noong Marso. Sa ilalim ng kautosang ito, ipatutupad na ang isang pisong dagdag sa minimum na pasahe para sa mga tradisyonal na jeepney na magiging 14 pesos mula sa dating 13 pesos. May kasama pang 2 pesos dagdag sa bawat sumunod na kilometro. Pumapalo naman sa 17 pesos ang minimum para sa modern jeepneys. Giit ng grupo, hindi sila titigil sa pagpapaabot sa pamahalaan ng hirap na dinaranas ng mga tsuper, lalo na patuloy pa rin ang serye ng oil price hike sa bansa bunsod ng patuloy na tensyon sa Middle East at pagtaas ng dolyar. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Manibela Chairman Mar Valbuena.
3: Magsama-sama po tayo sa Lunes, iparating natin sa gobyerno, bukod sa pasasalamat ay panawagan pa na ma-roll back sa tama ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil po ito ang ugat ng kahirapan, ugat ng kasakiman, ugat ng paghihirap ng mamamayang Pilipino, pati ang korupsyon. Ano, labanan po natin yan.
4: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sindigrayda and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Samantala, si Representative Libiste, kailangan pa rin daw manatili doon sa France para alagaan yung kanyang ina na si Senator Loren Legarda, kaya kahit pwede na siyang makabalik ay hindi pa rin ho natuloy, mga kabombo at mga Kastar Nation. May update dyan si Bombo J.M. Solomon.
5: Bombo Dennis, Bombo Jai, kasalukuyan pa rin nasa France si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste upang alagaan at samahan ang kanyang inang si Senator Loren Legarda na sumasa ilalim sa medical treatment. Kinumpirma ito ni Legarda spokesperson na si Attorney Tony Lavinia sa Pandesal Forum sa Quezon City kahapon. Ayon kay Lavinia, si Leviste ang kasalukuyang tumutulong sa mga medical needs ng kanyang ina na nagpapagamot para sa kondisyon na may kaugnayan sa baga at autoimmune condition. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Lavinia tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Legarda. Ngunit sinabi niyang matagal nang may ganitong kondisyon ng senador at maaari itong lumala kapag nakararanas ng stress at tensyon. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni Attorney Tony Lavinia, ang spokesperson ni Senator Loren Legarda.
6: Under treatment, Yes, sir.
7: For a lung and autoimmune condition. Please don't ask me the exact details. Alam ng Senate, alam ng mga senators. Hindi siya ngayon lang, matagal na siya, but aggravated siya when there's stress, when there's tension. So that's why I think she's taking the opportunity to have this treated once and for all. Kasama niya si Lian, who is the one assisting her sa medical needs niya, na family, as you know, Leandro is her main family now. And so, yun ang ginagawa nila. Now, will she come back in time for the voting? Kasi, I mean, position is she can vote. If she comes back, she can vote kasi na-auto man siya, sumali din naman siya sa first part of the trial. I think she's following it din naman as much as she can. So, I think under the ruling of Senator Escudero, na excluded are those who are absent because of sickness, if absent. So November is far away. So I will not rule it out na nandito na siya by November.
5: Matatanda ang naka-medical leave pa rin ng senador mula pa noong August. Nakalaunan ay pinalawig ito hanggang October 9. Ayon sa kanyang kampo, nais pa rin ng senador na makabalik sa bansa at sa kanyang mga tungkulin kapag pinahintulutan ng kanyang kondisyon. Dagdag pa ng abogado, sinabi na hindi niya inaalis ang posibilidad na makabalik si Legarda bilang senator judge sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan din anyang uuwi si Leveste sa Pilipinas kapag gumaling at bumuti na ang kalagayan ng kanyang ina. Samantala, kapwa nahaharap sa imbestigasyon ang mag-inang sina Legarda at Leveste kaugnay sa mga aligasyon hinggil sa mga solar energy project at franchise na konektado sa negosyo ni Leveste. Subalit itinanggi naman ng kanilang kampo ang mga aligasyon at sinabing walang sapat na ebidensya para ituloy ang kaso. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo JM Solomon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Sa ulat naman ng ating mga himpilan, yung habagat mga kabombo, panahon ng habagat ay inaasahan ho, magtatapos na yan. Kailan kaya? Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo.
8: Inaasahang liliit na ang tsansa ng pag-ulan sa bansa habang papalapit ang pagtatapos ng habagat season, bagamat may mga pag-ulan pa rin mararanasan sa mga natitirang araw ng Setyembre. Ito ang sinabi ni Dr. Nathaniel Servando, Administrator ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, kasunod ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon at ilang bahagi ng Western Visayas ngayon. Ayon kay Dr. Servando, unti-unting mababawasan ang pag-ulan, lalo na kung matapos na ang habagat season, nakasabay rin ng inaasahang paglala ng epekto ng El Niño phenomenon. Gayunman, nilinaw niya na hindi nangangahulugan ang El Niño na tuluyan nang mawawala ang ulan. Sa halip, maaari lamang bumaba ang dami ng rainfall na maaring magresulta sa dry condition, dry spell at drought. Nauna nang sinabi ng Weather Bureau na maaaring magtapos ang southwest monsoon habagat sa loob ng susunod na 2 linggo. Noong Mayo 30, opisyal na idinaklara ang pagsisimula ng habagat at kung matapos ito ay inaasahang susundan ng transition period patungo sa northeast monsoon o amihan.
9: May mga pag-ulan na expect sa Luzon and even parts of Western Visayas, expect may mga pag-ulan pa itong mga remaining days of September, but we expect na ang experience natin mga pag-ulan during the past weeks, no, lalo na during August, ay medyo much lesser na yung rain. And then eventually kapag matapos na ang habagat season, ma-expect natin na magiging less na ang mga pag-ulan.
8: Si Dr. Nathaniel Servando para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Ito namang NAMFREL, maghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Tugigaraw.
6: Ikinabahala ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang muling pagpapaliban ng barangay at SK elections. Ayon kay NAMFREL Secretary General Eric Jude Alvia, ang paulit-ulit na pagbabago sa schedule ng halalan ay nag-aalis sa karapatan ng mamamayan na humingi ng pananagutan sa mga namumuno. Humihinaan niya ang ugnayan ng mga public officials sa taong bayan kung ang mandato ay hindi nagmumula sa halalan. Dagdag pa ni Alvia, ang pagpapaliban ay nakasasama sa mga kabataan dahil marami sa mga inaasahang unang kakandidato ay hindi na magiging karapat dapat tumakbo dahil lumampas na sa itinakdang edad. Pinuna rin niya ang pagkawala ng 8 bilyong pisong pondo na nagastos na ng COMELEC sa paghahanda at ang inaasahang mas mataas na gastos sa susunod na halalan habang walang sapat na pag-aaral na nagpapatunay na ang pagpapahaba ng termino ay magpapabuti sa paghahatid ng serbisyo. Kaugnay nito, isinusulong ng NAMFREL ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang bawiin ang batas.
10: Patuloy tayo, no? May mga grupo naman katulad ng NAMFREL at iba-ibang mga individual, no? Na susulong ng isang petisyon sa Supreme Court, no? Na tutulan nga itong batas na to dahil itong batas na to, alam naman natin na meron ng dati pang ruling ang Supreme Court, no? Tungkol sa pag-postpone ng barangay and SK elections. Sa mga kabataan ngayon, paghandaan pa rin natin, no? Hindi ibig sabihin na nawala na siguro yung elections ngayon, titigil na tayo, no?
6: At iyan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, political dynasty na abuso raw ng mga nasa kapangyarihan batay sa pananaliksik ng isang development think tank. May balita ang Bombo Radio Rojas.
11: Naniniwala ang Ibon Foundation na inaabuso ng mga nasa kapangyarihan ang sistema ng political dynasty na nagbibigay ng mas malaking oportunidad sa ilang pamilya na manatili sa gobyerno. Ito ay kasunod ng kautusan ng Supreme Court sa Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang anti-political dynasty law, kabilang ang pagtukoy sa definisyon ng political dynasty at sakop ng pagbabawala. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi niya na ipinagbabawalan sa ligang batas ang political dynasty at kinakailangan tugunan ito ng pamahalaan. Ayon kay Africa, ang patuloy na pagdumina ng ilang pamilya sa politika ay nagpapakita umano ng pag-aabuso sa kapangyarihan at pagpapahirapa sa mga ordinaryong Pilipino na makapasok sa serbisyo publiko. Dagdag pa niya, habang nagpapatuloy ang political dynasty, posible ring magpatuloy ang paghihirap ng mga Pilipino dahil limitadong oportunidad para sa ibang leader na makapaglingkod sa gobyerno.
12: Almost 40 years ng constitutional prohibition na yan. At nakita natin na ina-abuse ng napakaraming dynasty ng kanilang poder yung theoretical na may karapatan sila tumakbo, mukhang sa current at konkreto at totoong mundo ng Pilipinas, ina-abuse siya ng mga dinastiya. So sa amin, medyo nawawalan bisa ng ganun kasi argumento kasi pinakita ng tuloy-tuloy na paghihirap ng ating ordinaryong Pilipino, hindi gumagalaw pati mga dinastiya, hindi sila gumagalaw para sa interes na nakararami.
11: Mula rito sa himpila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sarah Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
13: Bombo Entertainment News! Bombo Entertainment News!
1: Mga director ng Agapito na official entry ng Pilipinas sa Best Live Action Short Films category ng Oscars 2027 honored sa pagkakapili para ipresenta ang bansa sa Academy Awards. Kuha tayo ng chika mula sa Star FM Manila.
14: Itinuturing na isang malaking karangalan ng mga direktor na sina Arvin Bellarmino at Kyla Danelle Romero ang pagkakapili ng kanilang obra na Agapito bilang official entry ng Pilipinas sa Best Live Action Short Film category ng 99th Academy Awards o Oscars 2027. Tampok sa pelikulang Agapito ang kwento ni Mira, isang batang pinasetter at ng kanyang kapatid na si Junior na nagtatrabaho sa isang lumang duckpin bowling alley sa Bulacan. Ayon sa mga direktor, ang pelikula ay tribute sa kapatid ni Direk Bellarmino na mayroong special needs at inspired by din ito sa ama ni Direk Romero na nooy na mahala ng isang sports facility. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa mga direktor ng pelikula, ibinahagi nila ang masasayang karanasan sa paggawa ng Agapito at ang mga magagandang alaala noong sila'y naimbitahan sa France matapos ngang mag-premiere ang pelikula sa 2025 Cannes Film Festival. Nagpaabot din sila ng kanilang pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanilang obra.
15: Ang saya na naging kan namin kasi kami yung pinakamaraming tao. At nandoon kaming lahat during the premiere and it was so happy. Parang mini Filipino crowd dun sa audience. Tapos they were waving flags. And ayan, everyone was just celebrating. Ang taus-pusong pasasalamat. Una sa lahat ng suporta, sa lahat ng pagmamahal dun sa pelikula. I sincerely hope na dumami pa yung mga taong sumusuporta sa mga pelikula natin kasi kaya natin.
14: Bukod sa pagiging official Philippine entry ng Agapito para sa Best Live Action Short Film category ng Oscars 2027, una na nitong nakamit ang honorable mention for Best International Short Film sa Toronto International Film Festival noong 2025. Nag-premiere sa Cannes Film Festival 2025, naging nominado sa Gawad Urian Awards 2026 at kabilang din sa official selection ng Hawaii International Film Festival 2026. Maliban sa pelikulang Agapito, ilalaban at susuportahan rin ng Film Academy of the Philippines ang mga obra na Filipiniana para sa Best International Feature Film at 58 para sa Best Documentary Feature Film ng Academy Awards. Mula rito sa 182.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito si Star DJ Yvonne Adarna. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Manatiling updated pa rin sa mga balita at impormasyon. Maaaring tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Ang ating mga himpilan sa bahagi po ng Mindanao ay inyong matutunghayan through our stations. Diyan po, halimbawa sa probinsya ng Davao del Norte o mga karating na lugar. Nariyan ho ang Bombo Radio at Star FM Davao. Pero kung kayo naman nasa norteng bahagi ng Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Carangay Region, Bombo Radio Butuan. Doon naman sa Soksarjen, Bombo Radio Jensan. At sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal.
1: Sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chavacano, nariyan naman ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato.

0: Sherman Bolero.
1: Sabi nila, huwag ka daw hihingi ng tawad dahil minahal mo sila. Or minamahal mo sila. Huwag ganyan. Diba? Hindi naman, hindi mali ang magmahal. Wow naman. Mali lang siya kapag sumusobra na. Yun. Kasi wala namang pagmamahal na kulang. Diba? Hindi naman siguro, di naman natin yan na ika-classify as pagmamahal kung kulang, diba? Awiting, Please Forgive Me by Bryan Adams. Ang inyong napakinggan, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 14 star minutes makalipas ang alauna ng hapon. Oh, siesta time niya. Oh, ganda naman ang tulog mo dyan. 1:14 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Yes, happy, happy siesta time. Ngayong Saturday, it's a good Saturday. It's a good day, actually. At ito yung araw talaga na kailangan ikaw ay magpahinga. Yan. So deserve na deserve mo ang magsiesta sa mga oras na ito. Kaya naman, para samahan ka, welcome na sa ating programang It's All For You in the afternoon on a weekend. Grabe, no? Overloaded in the afternoon o on the weekend. Ay! Daming preposition. But anyways, ako pa rin po ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti para po sa programang ito. Bubula-bulain kayo hanggang alas 3 ng hapon. Kaya naman, baliktugtugin na tayo. Dito pa rin po yan, same pilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: Throwback hip.
1: So

0: Sherman Bolero.
1: One or 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas po ang alauna ng hapon, 1:29 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, panibagong liham po ulit ang ating mapapakinggan ano, sa mga oras na ito dito sa ating SKL. Share ko lang. Kaya naman kung handa na rin at tingnan natin kung hindi rin makakapaniwala ang ating mga tainga. If our ears won't believe. English. Diba? Tungkol kanino? Tungkol saan naman kaya itong ating babasahin sa mga oras na ito na mula sa ating listener? Kaya naman, punta na po tayo sa ating SKL. Share ko lang. Ito po'y liham para sa batang ako. Magandang araw, itago niyo na lang po ako sa pangalang Barbs. Isang batang musmos pa lang, nabigyan na agad ng malaking obligasyon. Para sa iba, simple lang ang obligasyon na yon na dapat talagang matutuhan na bata pa lang. Pero para sa akin, hindi lang simple yon. Dahil isang batang sabik na maglaro sa isang iglap, nagbago lahat ng yon. Ilang taon na ang lumipas pero dala ko pa rin ang pasanin na yon. Nabago ang lahat. Simula noong 2015, ang taong hindi ko inaasahan na magiging isang malaking kwento sa buhay ko. Maglalabing 2 taon pa lang ako nang mawalay ako sa aking pamilya dahil sa na-hospital ang nanay ko. Hindi ko alam ang nangyayari marahil sabik pa ako sa pagkabata na laro pa lamang ang iniisip. Hindi ko lubos na maisip na pagbalik ko sa aming tirahan, wala na halos ang gamit na naipundar ng ina ko. Mga kamag-anak at kaibigan na biglang nagkukwentuhan na patungkol sa buhay namin keso malala ang sakit ng nanay ko. Hindi na mabubuhay sa sobrang dami nilang sinabi na para bang wala ako dun. Isa itong nagpababa ng aking tiwala na uuwi pang buhay ang ina ko. Ngunit sa kabila nun, nanatili akong magtiwala na buhay pa o buhay pa. Pero kapalit nun ang pagpalit sa kanya. Simula nang nangyari yon, ako na ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Ako na ang umako sa obligasyong hindi ko gawain. Halos kalahati ng pagkabata ko at pagkadalaga, wala akong ginawa kundi manilbihan sa aking pamilya. Una, hindi ko pa maintindihan kung bakit. Tinatanong ko ang sarili ko at ang Diyos, bakit ang unfair? Kasi lahat ng kababata ko at kakilala, hindi naman ganoon. Nag-e-enjoy silang habang ako punong-puno ng gawain sa bahay na hindi ko alam kailan matatapos. Habang sila nasa labas, nagkukwentuhan sa gitna ng gabi. Ako, nasa loob ng bahay, alas 5 pa lang habang sila sumasali sa aktibidad ng school. Ako, hindi mapayagan dahil walang gagawa ng gawain ko at walang mag-aalaga sa aking ina. Kung sila kahit anong oras gumising at umuwi, ako may oras ng pag-uwi. Lumagpas lang ng ilang minuto, grabe na ang sermon sa akin. Sa kabila ng lahat, natutunan ko rin at naintindihan ko rin ang lahat. Ngunit sa pagkakaakala ko, naintindihan ko na may isang pangyayari na hanggang ngayon, kino-question ko ang sarili ko, bakit nangyari yon? Bakit kailangan ako ang dumanas? Dahil kung nakabalik ang ina ko bago ako mag-birthday ng January 2016 at bago graduate ng grade 6, siya ring nawala na ng hininga. Isang araw bago ang birthday ko. At bago ako graduate ng senior high. Kung kailan naintindihan ko pa lang ng ang pangyayaring yon, may isang bagay na kinakatakutan kong mangyari. Isang bagay na ayaw ko na ulit mangyari. Ako ang saksi sa pagkawala niya. Ako ang huling nagsalita. Ako ang tinanong. Ako ang tumawag sa kamag-anak ng ina ko at nagbalita. Ako lahat gumawa. Napakasakit isipin na ang inalagaan ko ng kalahati ng pagdadalaga ko. Ako rin pala ang magiging saksi sa pagkawala ng kanyang hininga. Sa lahat ng naranasan ko, inisip ko na tumigil. Sinaktan ko ang sarili ko sa mga panahong inaakala kong walang nakakaintindi sa akin. Naging takot ako sa tao simula nung mga narinig ko. Bigla na akong natutulala kapag may aksidente akong nakita. Lahat ng yon inako ko sa sarili ko, pero hindi habang buhay magtatago ako sa takot na yon. Ngayon, unti-unti akong lumalabas sa takot na yon. Unti-unti akong bumubuo ng memories na dapat nung high school ko ginawa. Unti-unti kong naiintindihan na hindi doon titigil ang takbo ng aking buhay. Kasi after all, sa pagkalibing pa lang ng aking nanay, kailangan ko na agad pumasok kasi babagsak ako sa isang subject ko nung senior high kung hindi ako papasok. Para sa mga listener natin dyan, laban lang kasi lahat ng laban ay may dahilan. Hindi matatapos ang mundo mo sa isang pagkadapa. Bumangon at tumindig ka na kaya mo noon, kakayanin mo rin ngayon. At sa mga susunod pa na laban. Star FM. Yeah, hey, mga batang to. Ay, grabe naman yun. Nako, yan po ang ating liham sa mga oras na ito sa ating SKL. Share ko lang. Yan, yung mga batang iyan. Yehi ng yehi. Diba? Nako, sinasabi ko sa inyo, totoo naman yung na-realize niya na kapag bata, kailangan masaya, diba? Puro laro. Pero hindi lahat talaga ng kabataan, lahat, hindi lahat ng tao, doon nagsimula ang kanilang mga buhay. So, meron talagang maaga pa lang, sinubok na ng buhay. Kaya sa mga ka-Star Nation natin, ito yung mga pagkakataon na kailangan i-check natin yung sarili natin. Tingnan natin yung sarili natin kung gaano ba tayo kaprivilehiyo. Tama ba yung term na yun? Diba? Kung gaano tayo ka-privilege, no? Gaano ba kaganda, gaano ba may advantage ba yung ating mga buhay? Right now, check mo lang, no? Ikaw, ewan ko. Ay, kung bata ka, parang di mo naman din yung maiisip. Diba? So, kapag ganun, tapos kung halimbawa na-check mo na, ay, okay, ano pala ako, maganda pa rin pala talaga yung buhay ko ngayon. So, hindi ibig sabihin nun, magpapakasasa ka pa rin. So, kailangan mong i-grab yan, i-take mo yan as a privilege, as a blessing. No, I mean, blessed ka. Diba? At hindi mo siya, papahalagaan mo yan. Papahalagaan mo yan kung ano yung meron ka ngayon. Maraming salamat sa ating listener na nagbigay niyan sa atin right now. Gusto mo rin bang magbahagi ng iyong liha? Message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ating ibabahagi sa mga susunod na pagkakataon. But for now, baliktugtugan muna tayo sa ating programang It's All For You in the Afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. We'll be giving you a song from Michael Pangilinan. Oh, Pangilinan. Let me be the one. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, everybody.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Eternal Flame by the Bangles. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 26 Star Minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. 2:26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa ating SKL, share ko lang isa pong inspirasyon muna at motivasyon ang aking ibabahagi sa inyo. Ito po yung mula sa National Center for Mental Health Public Health Unit. Ito ah, kung halimbawa palagi mo na lang napapansin na ikaw ay palaging nandyan para sa ibang tao. Diba, ganun ba yung nararamdaman mo na parang kapag nangangailangan yung ibang tao, available ka. Nandyan ka palagi. Pero kapag ikaw na yung nangangailangan, parang bakit wala kang masaligan. Kumbaga, walang available para sa'yo. Walang tao na para sa'yo. Ayan. So, mula po sa National Center for Mental Health Public Unit, according to them, ito ay isang inspirasyon lamang ha, sa mga Star Nation natin. Eh, pwede kang nandyan ka para sa ibang tao, ganyan, na hindi mo masyadong binubuhat, no? Kung ano man yung problema nila, na parang ikaw na yung may problema. Yung parang ganon, di ba? Hindi mo kailangang buhatin or saluhin yung ibang tao. Yun. Di ba? Dahil ikaw, pwede ka, no? Allowed ka. Allowed ka na mag-step back. No, pwede ka munang umatras. Yan, na pwede ka din mag-set ng boundaries. Pwede mong lagyan ng hangganan kung hanggang saan lang ba. No, yung pwede mong ibigay tulong sa kanila. Yung ganun, kasi nga, number one, wag na wag mong kakalimutan ang sarili mo. Diba? Dapat piliin mo yung sarili mo, number one. Kasi tama nga naman yung sinasabi nila. Paano mo matutulungan yung ibang tao kung hindi ikaw okay? Kung hindi mo din tinutulungan yung sarili mo kasi kailangan okay ka para maging okay yung ibang tao din. Diba? Kung tutulungan mo sila. So kailangan mo tandaan yan ha, according to National Center for Mental Health, you can be someone's safe place without becoming their entire world. Pwede ka maging safe space ng ibang tao. Pero hindi naman dapat, ikaw na yung mundo nila. Ganyan. Ikaw na yung palaging malakas para sa kanila. Yun. Kasi number one, dapat yung sarili mo yon. Yung malakas para sa sarili mo ay ikaw din. No, yung sarili mo dapat ang pina-prioritize nito. No, ang pinagtutuunan mo ng pansin, number one, ay ang sarili mo. At pangalawa, yung ibang tao. Yun ha, ganun dapat. Diba? Kaya kapag halimbawa, nararamdaman mo na parang ikaw palagi kang nandyan para sa ibang tao, pero yung ibang tao, or walang nandyan para sa iyo. Ibig sabihin, hindi mo ang ipaprioritize mo, no? Ang pagbibigyan mo ng focus talaga, alala? Alala? Ng care talaga, no? Ay yung sarili mo, number one. Para naman, di ba, kapag halimbawa gusto mo nang maging nandyan para sa ibang tao, pwedeng-pwede ka at kayang-kaya mo. Di ba? Yan na, mula po sa National Center for Mental Health, ang ating SKL. Share ko lang, isang inspirasyon or motivasyon para sa ating lahat. According to them, huwag mong kalimutan ang sarili mo. You can be someone's safe place without becoming their entire world. Ikaw muna, number one. Tapos pangalawa, ang ibang tao. Yun! Meron ka bang mga inspirasyones, motivasyones na gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig? Message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila, sa lahat po ng social media accounts and platforms. At ibabahagi po natin yan dito sa ating segment na SKL. Share ko lang. Star DJ German, Bolero pa rin po ang inyong kasama, kabandingin, kabalahan hanggang alas 3 ng hapon dito sa programang It's All For You in the Afternoon on a Weekend. Kaya mabalik, tugtugin na tayo right now. Check your time, 2:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's All For You.
2: Life!

0: naman, Bolero!
1: Yan ang awiting Uptown Girl, version po yan ng Westlife. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto makalipas. Or bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ay, lunchtime ka na naman. Lunchtime tuloy, merienda time. Grabe, no? 2:55 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako! Ano ba masarap? O, Saturday, Sabado, tapos merienda time. Kapag mga Sabado ba, ano yung masarap kainin, no, na merienda time? Nako. Sarap. Parang gusto kong maiskunyelo ngayon, ha? Parang sarap ng malamig ngayon. Ako naman, ang hirap kapag walang pera tapos nag-crave ka. Anong gagawin mo niyan? Water therapy. Yes, water therapy ang sagot. Anyways, nako, I hope you enjoyed ang lahat po ng ating mga ibinahagi sa inyo at inilatag, no, ng mga awitin na para sa inyo. Dito sa programang It's All For You in the Afternoon on a Weekend. Naman, hanggang dito na lamang po siya ba? Magpaalam ka na sa kanya ba? Sunod na po ang Afternoon Starship. Ako rin po ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabalahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng kaliti. Yan naman! Ay, nami-miss mo na bang Manila? Eto na. From Hot Dog to Formally Close the Program, here's Manila. Dito lang po yung sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: like more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM. Yeah.

0: Rin. Dito po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Aras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 14 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:14 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time at syempre, sasamahan pa rin kita dito sa programang Afternoon Star Sweep. Dalawang oras po para sa kendengan at syempre, pag-shake-shake-shake ng ating mga emosyon. Oo, para hindi ka makatulog. Kasi merienda time na ito. Star DJ German po, Bolero. Ha? Star DJ German, Bolero po ulit. No? Ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan sa programang Afternoon Star Sweep. Babalabalain kayo hanggang alas 5 ng hapon. Yan naman, baliktugtugan na tayo agad-agad. Coming up next, songs from Yank Constantino, Ben and Ben, and Zach Tabudlo featuring Al James. Dito lang po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Star FM. Number one. Music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!

0: German Bolero.
1: Happy merienda time! Hi, kung ano yung gusto mong kainin ngayong merienda time, go! Eto na, go signal na yun oh. Kainin mo na yan, bilis! Ako naman. But anyways, awiting Gusto by Zach Tubudlo featuring Al James. Ang inyo napakinggan, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Uy, 3:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Merienda time! Diba at... good time at syempre good news. Oy. Diba? Dahil na panibagong bronze medal po ang naibigay na naman sa atin sa ating bansa no sa Asian Games 2026 na ginaganap diyan sa Tokyo sa Japan. Eh, grabe no. Ito sa mga star nation natin ang weightlifter na si De Los Santos. Oh, perfect. Albert Ian De Los Santos, no, nakapagbigay po siya ng bronze medal at ito po ay record-breaking. Diba? Ito, nalagpasan niya yung previous junior world and Asian record niya na 180 kilograms. At nalagpasan din, ang nakuha niya ay 181 kilograms sa kanyang second attempt. Tapos nung bumalik siya sa platform, ay naitaas niya pa rin no, yung 183 kilograms. Diba pa, bilang brand new junior world and Asian record, 'di ba? At 'yan po ay nasa history na, no. Perfect, perfect. Congratulations sa ating pambato na si Albert Ian De Los Santos sa men's 70 kilogram weightlifting event diyan po sa ASEAN Games 20 Asian Games 2026 na ginaganap po diyan sa Aichi, Nagoya. Boy, perfect! Congratulations. It's a good news. Ngayong good time at ngayong merienda time. Balik ka na naman sa pagkain. But anyways, balik na rin tayo sa ating mga tugtugan. Dito po sa ating programang Afternoon Stars with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti po. Bulabulain kayong gang sa maubos yung gagigil ako sa iyo. No, yung kaliti mo kasi naman makilitiin ko eh. Aras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 32 Star Minutes, makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:32 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Paliktugtugan po tayo sa ating programang Afternoon Star Swift. Dito lang po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Life!

0: where the beat never stops.
1: The Philippines.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alos na.

0: German Bolero.
1: Awiting may paninindigan. Hindi kagaya ng kung sino man dyan. Yung jowa mo, yung kabitbahay mo. Mula po sa bandang Ben and Ben, awiting paninindigan. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapunuan ng Pilipinas, 26 Star Minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon, 4:26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time sa mga Star Nation natin. Ikaw ba ay walang ginagawa? Nako, punta ka na. Punta ka na sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube at tayo ay magbandingan, magsamahan at magbulahan. Dali, live na live tayo nga magkakasamahan dito sa ating segment na Bulahan Time. Sa mga nandyan na po sa ating live streaming, parang awa muna. Parang awa muna. Please, pakipindot na yung mga reaction button dyan sa mga oras na ito. No? At yung share button. No, yung katabi ng mga reaction button dito sa ibaba, itinuturo ko na ngayon, katabi niyan, eh yung share button. Pag pinindot mo yan, magugulat ka. Magugulat ka ba? Nga mo nalang kung bakit. At syempre, comment mo, no, kung dapat ba magpagupit na ako ng buhok o hindi. Actually, torn between yes or no ako eh. So, tulungan nyo ako, ano. Kaya naman, pumunta na po kayo sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube. Naka-live streaming tayo right now. Pero sa ating segment na, Bulahan Time! Isa po ang ating pipiliin na mapapalakpakan ng mga mapapalad kung palad na mag-uwi ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan kaya hindi ka nalugi dyan. Kaya comment muna, no, ang iyong pangmalakasang hula dito sa ating Bulahan Time. Ito na, bubulain na natin ang ating letra for this afternoon. Ito na. Ayan na sa mga kababayan natin, nakikita na po natin sa ating screen, no, sa social media, sa live streaming natin. Ito na, sa letrang P. Star Nation, sa letrang P, ano ang lokal na tawag sa Philippine mouse deer na nagsisimula sa letrang P? Ano ba naman yan? Bakit yung pinapahula sa akin yan? Ay, sabi ng isa nating ano dyan. Oh. Okay na yun. Diba? Bakit ba natin ito pinag-usapan? Kasi dito lamang yan sa Pilipinas matatagpuan. Yan, very unique yan, yung Philippine mouse deer. Sa lokal nila, no, kung saan siya matatagpuan, ano ba yung tawag sa kanila, no, yung itong Philippine mouse deer? Kasi tag-English yan eh. Diba? O probably Tagalog. Ano sa Tagalog yan? Kaya i-comment mo na ang iyong hula. Ang ating clue dyan, syempre, ito po ay wala. Manghula ka na lang ng kahit ano. Oo, letter P, ano, Peter Pan, ganyan. Bakit mo naman Peter Pan pa natawag sa Tagalog ng Philippine mouse deer? Diba? Ay, comment mo yan ha? At ito ang ilan sa mga pwede mong kopyahin as a mangungopya na okay lang naman dito sa ating segment. Sabi dito, pilandok. Ba yan? Pisa-pisa, patawa, pasaway, papakubeta. Uy, parang maganda yung pangalan ng DJ, no? DJ Papa Kubeta. Palakpak. Pinto, parot, pilay, pato, pito, pork chop, pig. Alam mo, nagugutom ako. At ganyan yung mga comment nyo, ha? Pangakong napako. Uy, naku, masakit yan. Paro-paro, palaka, piso, prog. paro-paro, G, perfect. Silandok. Ang galing nga, magaling ka dyan, Lester. Nagigigil ako sa'yo. Silandok, palay, pasaway, palakpak, Petra. Piso, pilandok po. Gandang hapon sa poging DJ Bol. Magandang hapon din sa'yo, pretty nating lahat dyan. Pika-pika, palaka, itchosera. Ay, nako, I like it. Gusto ko yung mga entry ninyo. Ang daming word, no, na letter P. Kaya comment mo na yan. sa live streaming natin dito sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube. Hanapin nyo lang 102.7 Star FM Manila. At i-comment mo rin kung magpapagupit na ba ako. Survey lang po, survey. No? Kaya para makita nyo yung itsura ng aking buhok right now, i-comment mo na. Tulong mo na ako kasi hindi ko talaga alam. Honest yun. But anyways, ang ating pinahulaan right now, no? Ito, nasa naka-flash sa ating live streaming. At isa po ang ating pipiliin na magtatagumpay ngayong hapon na ito. Mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Mag-uuwi ng 1 million na, na palakpakan na may kasamang hiyawan. Hindi ka lugi dyan, maganda yan. Ito na nga ang ating pinahulaan right now sa letrang P. Ano ang lokal na tawag? Sa Philippine, mouse deer na nagsisimula sa letrang P. Ang clue natin, manghula ka na lang talaga. Ang dami, letter P. Popeye, the sailor man. Ano mga ganun, diba? Mali mo naman yung talaga yung tawag. Masargo mo pa, diba? Eto na nga sa mga Star Nation natin, nire-reveal na natin ang tamang sagot. Kaya naman kung ang iyong sagot ay... Pilando! Congratulations sa mga sumagot ng tamang sagot. Pero kung halimbawa sinadya mo, no, na hindi tama ang iyong sagot, isasagot ang iyong sinagot, no? Kasi alam mong yun yung mas mapipili. Congratulations kasi mas mapipili ka nga naman talaga naman, oo. At sa mga Star Nation natin, ang Philippine mouse deer sa Tagalog niyan ay Pilando. Ayan, nakikita ninyo, no? Ay, kamukha ko siya. Medyo kamukha ko siya. Ang cute! Ang cute niya, oh. Ang chu-chu-chu-chu. Ayan, Philippine mouse deer sa Tagalog ay Pilindok. Locally term yan, no, ng kanilang lugar. Ang scientific name, Tragulus nigracans. Yan, nigracans. Yan. Yan po yung isa sa mga maliliit, no, na hoofed animals or hoofed mammals sa mundo. Naroon po yung 18 centimeters or 7 inches lang yan. Kung ito 2 inches na ba ito, isang thumb, tama ba? O 1 inch yan? O basta, di ba, napakaliit ng pala niya kung iisipin mo. Pero dito sa picture natin, ang laki niyan kasi naka-zoom in. Yan. Di ba? At syempre, ang kanyang karakteristik, no, physical na kaanyuan, eh hindi po siya totoong deer. Ano yun? Parang may nakain ako. Charot. Hindi siya totoong deer, no? So, kahit na nakalagay dyan mouse deer siya, hindi po talaga siya deer, no? Yung Pilindok ay nasa family po siya ng Chevrotine or Chevrotine or Tragulidae. Iyon po ay primitive, no? Primitive group or mga nauna ng mga grupo ng hoofed mammals, yon. Diba? Ang kulay po niya ay brown, meron po yung black coat, meron mga white stripes din. At sa kanyang throat, ayan, napapansin nyo, no? Meron siyang stripes dito sa kanyang baba. No? At syempre, meron din yan sa kanyang dibdib. At meron, very slender po yan, diba? At mga maliliit talaga ng mga legs. Perfect. Ayan, at sa kanyang mata, nakikita nyo, no, very horizontal yung kanyang pupils, di ba? Na parang mukha talaga siyang goat dahil doon. So, tinawag siyang little goat. kaya siya tinawag na Philippine mouse deer dahil sa kanyang mata na parang deer din talaga. Diba? At tinatawag din siyang little goat dahil doon, di ba? At syempre, kailangan yan para sa kanyang peripheral. Oo, para medyo malalim or malayo yung makikita niya sa kanyang mga medyo gilid-gilid. Diba? Ayan na, yung mga lalaking mouse, Philippine mouse deer, wala po silang antlers, no, or horns. Pero syempre meron silang matulis na taas na canine teeth. Perfect. Bakit may batang tumawa? Diba? Yan yung ginagamit nila para sa kanilang laban, no? Sa kanilang territorial dispute. Diba? Meron silang mga ganyan, yung mga lalaki na mga hayop. Parang gusto nila sa kanila yung pwesto na yun kaya makipag-away talaga sila. Ayun, but check na kanilang mga commento right now. Patingin nga kung meron ba tayong pipiliin sa inyo o wala. Charot. Pili ko meron kasi may mga nagustuhan akong comment kanina. Ito, live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Kabito, hi DJ JB. Hello din sa iyo dyan. Magandang hapon, DJ JB. Mas maganda ka pa sa hapon. Hala, tasas. Magandang hapon, Star DJ German Bolero. Magandang hapon, Philando. Petra Parven. Putakti. Yan, Pisandok. Pandikaukaw. Ano ba yon? Philandok. Parang nagutom ako doon sa pandikaukaw. Parang feeling ko tuloy tinapay siya. Ano, tama ba? Kasi pande. Plastic friends. Ano? Grabe naman yun. O, Philandok. Sige, paggupit ka na. Nahabaan na rin ba kayo sa buhok ko? Hindi, sorry na. Oy, bukas nga, no, may Star Weekend Favorite, 11 a.m. to 12 noon. Sino kaya ang ating featured artist? Ayan, Philandok. Good afternoon po, Star DJ German Bolero. Good afternoon. 90 days before Christmas, that's true. First time nag-comment, hello! First time sa iyo. Eto na nga. Ire-revealan natin ang mag-uwi po ng palakpakan natin. Ang 1 million na palakpakan na may kasamang yawan. Gusto mo ba yun? Diba siya po ang mapalad na mapapalakpakan ng ating mga palad. Ibibigay natin yan. Meron tayong top 2. Yan. Power pack. Maghati kayo ng 1 million. So, tig 500 kayo. Yan. 500,000 na palakpakan na may kasamang yawan. Okay na yon. Kayo talaga. Eto na nga sa mga Star Nation natin, ang ating napili for today's or for this afternoon. Congratulations! First prize, o yung una, dahil tie pala sila, no? Connie Concepcion. At second prize, o yung pangalawa, Lester John Tampus. Congratulations! Tanggapin nyo ang palakpakan na may kasamang hiyawan! Grabe ang ingay naman ng mga taong yan. Diba? Tumantuan sila sa inyo dahil sa inyong sagot. No? 500,000 kayo na palakpakan. Ay, naku, maraming salamat. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil mapapalakpakan ka rin sa tamang panahon. Dito po sa ating segment na Bulan Time with me, Star DJ German Bolero. Meron pa bang mga mahabulakan ng mga kasagutan? Paki-check nga natin yan right now para mabasbasan natin, ano? Mabasbasan kita dyan. Plok, plok! Ayan, Bahay Kubo by Hail. Meron ba siyang kanta? Baka ninuloko mo ko niya na. Bahay Kubo. Gusto ko, Pinando! Islin! Sa mga taga Santa Rosa, Laguna daw. Halo-halo sa inyo dyan. Congratulasyon! Ayan, congratulations sa lahat po ng mga sumagot natin dyan. Ako, maraming salamat. Ikaw na yan. Diba? Maraming salamat sa inyo dyan. Ako, keep on reacting please. And i-share nyo po itong ating live streaming. Tapos, comment ka lang dyan. Nang kahit ano, comment mo dyan kung magpagupit na ba ako. Yan. Para may makomment ka. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 39 Star Minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:39 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Maraming salamat po sa inyo dyan. At pumunta po kayo sa Radyo Ipita po yan, 102.7. Let's go back to more of the music sa ating programang Afternoon Star Swift. It's going to be until 5 in the afternoon. Dito lang po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. Star DJ German Bolero, kasama kabandingan kabalahan. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Life!

mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 6 na Star Minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:54 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. May nakikita ka ba ngayon na nagliliwanag? Nagliliwanag dahil sa kanyang kagandahan? Dahil sa kanyang kabutihang asal? Siya po ay dilaw. Wala po siyang hepa? Oo. As in, ganun lang talaga yung effect niya na parang may ilaw sa likod niya, tapos slow-mo, tapos may hangin-hangin, tapos merong sakura leaves and ginkgo biloba. Sarat lang. Ay, sa mga Star Nation natin, I hope you enjoyed. I know you enjoyed ang ating programang Afternoon Star Sweep. Kaya naman na-extend natin yan sa susunod na programa dahil Twilight Zone na. Ako pa rin po ang sasama, Bobola, at may ipagbandingan sa'yo. Ano ba yung babanding? Ganun. Diba? Sa isang oras sa programang iyan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti. Ganarn! And about to formally close the program to extend our happiness, here's Eraserheads with their song, Ligaya. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo!

0: best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Pasig, talaga namang dumadami ang aming suki dahil sa mga tugtugang naririnig nila sa radyo namin dahil naka Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: Always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8958. For more details, email responsiblegaming@core.ph.

naman yan, Tata Wagabong. Naku! Wala yung pake sa'yo. Charot lang. Hoy, check mo naman kasi, di ba? Kung halimbawa, halata naman na na ikaw na lang ang natitira sa relasyon nyo. Anyways, naku, bala na ka. Baka mamaya, imbis na good Saturday, di ba? Yung naging bad trip tuloy. Nalungkot tuloy siya. Awiting, call me. Mula po yan sa

0: Norman Bolero.
1: Sige na, sabihin mo na nung gusto mo. Gusto ba siya? Pag gusto mo ito. Ah! Napa naman. But anyways, Awiting, You're All I Need by White Lion. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 32 Star Minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:32 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Yan po ha, White Lion. Yes, alam nyo ba na yung vocalist niya na si Mike Trump ay galing po yan sa isang pop band din na ang pangalan ay Maybell. Yan ang White Lion po, isang Danish-American glam metal band na nabuo po yan sa New York City noong 1983 ng kanilang vocalist na si Mike Tramp at ng guitarist nila na si Vito Bratta. Ayan na sa mga Star Nation natin ang kanilang second album noong 1987 na Pride. Yan po ay nag-double platinum at nanatili po yan sa Billboard charts ng isang taon. Diba? Aside from You're All I Need, marami pa po silang mga awitin. Kagaya naman ng Wait na nag-number 8 po yan. At nung acoustic power ballad na When the Children Cry, yan po ay umabot sa number 3. Nasa mga Star Nation natin, naku, marami pa pong awitin na kagaya po ng mga kanta na mula sa White Lion ang ating mapapakinggan dito po sa ating programang Twilight Zone. At yan nga po ang ating featured artist after hour. Oh my God, ano naman? Diba? Ang White Lion at napakinggan po natin ang kanilang napakagandang awitin na meron ka talagang naiisip na kailangan mo siya. Siya lang talaga, wala nang iba. Ay, totoo yan, valid yan. Kapag halimbawa naramdaman mo na parang wala, ayokong kumilala ng iba, siya lang. Very valid yung nararamdaman mo. Ako naman. Diba? Awiting You're All I Need ang ating napakinggan. And anyways, let's go back to more of the music. Ito po sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kalitipo. Bulabulain kayo hanggang alas 6 ng gabi. Ito lang po yan sa imbilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Sabado, magkakabombo sa Tsyembre 26, 2026. At sa ating pong Christmas countdown, meron na lamang po tayong siyam na pong araw, 90 days bago sumapit ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, si dating Pangulong Rodrigo Duterte manatiling nakadetene sa International Criminal Court. Sa kabila po yan, pagkaklas ng maraming mga bansa sa naturang tribunal, ang defense team ng dating Pangulo, niniling naman sa tribunal na limitahan sa 10,000 ang case file. Sa ibang mga balita, si Defense Secretary Teodoro nanindigang hindi pa kailangan ng military action sa kabila ng patuloy na agresyon ng China sa may West Philippine Sea. Samantala, mas maraming botante naman inasahang magpaparehistro sa muling pagbubukas ng voter registration sa Nobyembre sa kabila po yan ng muling pagkakapospone ng barangay at sanggunyang kabataan elections. Abangan din sa ating provincial report mamaya, si Mary Jane Veloso tuluyan lang nakauwi sa kanilang tahanan sa Maynueva Ecija at nakatakdang handugan ng kanyang pamilya ng isang payak na salo-salo. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, si US President Trump tinanggihan ng 7 araw na ceasefire offer ng Iran. At sa sports news, abangan po mamaya sa ating pong Asian Games update, si Albert Ian de los Santos ibinulsa ang bronze medal sa Asian Games weightlifting competition. Habang sa NBA update naman, si NBA superstar Stephen Curry pumirma ng contract extension sa Golden State Warriors. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Mananatili pa rin nakadetene si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa detention center ng International Criminal Court kahit pa maraming mga bansa na ang nag-aaklas sa naturang tribunal. Ayon kay Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, kahit may mga bansang umaklas sa naturang tribunal, hindi ito otomatikong nangangahulugan na mapapauwi na ang dating Pangulo ng Pilipinas. Hindi rin ito magdudulot-anya ng otomatikong pagkakadismiss ng kanyang kaso. Maalala ang ipinapanawagan ni US President Donald Trump sa mga bansang kasapi ng International Criminal Court na umaklas o kumalas ng mga ito. Ayon kay Attorney Conti, maraming posibleng paraan para magpatuloy ang operasyon ng korte, kabilang ng suporta ng host country na Netherlands at iba pang mayayamang bansa na handang lumaban para sa pag-iral ng hustisya at ng pananagutan. Habang nanatili ang suporta ng host country at ng Dutch government ania, magpapatuloy pa rin ang kapangyarihan, ang operasyon at ang papel ng naturang tribunal. Maliban dito, maaari din anyang ilipat ang physical operations ng tribunal sa ibang lugar kung sakali mang hindi na ito susuportahan ng host country. Sa kasalukuyan, kampante si Attorney Conti na walang direktang epekto sa proceedings ng kaso ang sanctions ni US President Donald Trump. Kaugnay din po niyan, hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na bawasan at ayusin ang napakalaking case record bago ang nakatakdang paglilitis dahil umano sa dami at kalidad ng mga ebidensyang ipinasa ng prosecution sa motion na inihain nitong Setyembre 25 kahapon po yan. Sinabi ng defense na lumaki ang ebidensya, itong tinatawag na evidence disclosure, mula sa 5,275 items noong confirmation phase patungo yan sa 62,130 items na binubuo ng mahigit sa 320,000 na pahina at higit sa 1,000 mga audiovisual material. Ayon pa sa defense, aabot umano sa 16,000 na oras ang kakailanganin para masuri ang lahat ng materials. Tinukoy rin nito ang umano'y mga duplicate, maling metadata at maging yung hindi po malinaw na dokumento at mga audio at video files, wala pong sapat na translation o kung di man, walang sapat na transcription. Inwestiyon din ng defense ang umano'y relevance ng malaking bahagi ng case record, kabilang ang dataset na may mahigit sa 44,000 items kaugnay ng drug-related deaths. Iginit na itong hindi sapat na bawasan lamang ang formal evidence list dahil kailangan pa rin nilang surin ang buong 62,130 na record. Dahil dito, hiniling ng defense sa Trial Chamber 3 na utusan ng prosecution na bumuo ng panibagong case record na maayos, na masuri at malimitahan ang items ng hanggang sa 10,000 item lamang. Iminungkahi nilang matapos ito pagsapit ng Oktobre 7 upang mapanatili ang nakatakdang Nobyembre 30 na trial date laban sa pangalaol dating Pangulo. Sa ibang mga balita, ho tayo dito sa ating bansa, umaasa si Attorney Ernesto Francisco Jr. na agad-aaksyonan ng Supreme Court ang kanyang inihaing petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng ruling ng Senate Impeachment Court tungkol sa 2/3 vote threshold. Git ng batikang abogado, hindi na dapat hintayin pa ng Korte Suprema na maging moot ang naturang issue tulad ng nangyari sa naunang petisyon ng grupo ni Attorney Israelito Torion Jr. na kumukwestiyon sa legalidad ng impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Si Attorney Francisco Jr. ang principal petitioner sa landmark Supreme Court decision na Francisco versus House of Representatives na nagtatakda na ang proseso ng impeachment ay opisyal na nagsisimula sa mismong sandali ng paghahain ng verified complaint at tuluyang pag-refer nito sa Committee on Justice House. Ang kanyang inihain na petisyon sa Supreme Court nitong September 25 kahapon ay humihiling ng status quo ante order o itong kahilingan na pigilan ng alinmang panig na gumawa ng mga hakbang o pagbabago habang dinidirig pa ang kaso sa korte. Ayon sa abogado, malaki ang pangangailangan na sa lalong madaling panahon ay makapagdesisyon na ang kataas-taasang hukuman sa mga inihaing petisyon at sa petisyong inihain din ni Attorney Vic Rodriguez bago pa man makapaglabas ang Senado ng judgment laban kay Vice President Sara Duterte.
3: With all the more reason, no, that the Supreme Court should act right away and should not wait that this issue becomes moot and academic by the issuance of a judgment of conviction or acquittal. Ito yung natatamang panahon and ito yung dahilan kung bakit kailangan idulog na ito sa Korte Suprema. Bago pa man mangyari yung judgment of conviction or acquittal, na lalong magpapatindi ng pagkahati-hati nating lahat ay kailangang desisyonan na ng Supreme Court. And I want to give the benefit of the doubt sa ating mga inihalal na mga opisyales. Of course, alam natin may kanya-kanyang motibasyon sila, pero there is presumption of regularity. Ibig sabihin, may presumption na ginawa lamang nila ang kanilang katungkulan.
2: Samantala, kampante rin ang batikang litigator na makikialam o papagitna ang Supreme Court sa issue ng 2/3 vote threshold sa kabila ng naunang desisyon ng Senate Impeachment Court. Anya, malaki ang impact ng ruling ng Impeachment Court hindi lamang sa Senado bilang isang legislative body kundi sa buong Pilipinas dahil mistulang nagiging dahilan na ito ng pagkakawatak-watak ng publiko. Ang napapanahon anyang pagpasok ng Supreme Court ay tiyak na maging daan para sa pagbibigay linaw ng naging hakbang ng impeachment court at maaring maging tulay para matigil na ang pagpuna ng publiko.
3: I'm very confident that the Supreme Court will intervene. Makikialam dahil tungkulin ng Supreme Court to mandato ito ng Supreme Court. At palagay ko makikialam ito bago pa man magkaroon ng judgment of conviction or acquittal. Bakit? Ang isyung ito ay naghahati sa mga Pilipino, sa mga mamamayan. At kung magkaroon man ng judgment of conviction or acquittal, baka dumating sa sitwasyon na magulo, no? Magkakagulo. Kaya tingin ko ang Korte Suprema ay nararapat lamang na bilang final arbiter ay pumasok na ngayon para maging mahinahon ang sitwasyon. At kung ano man yung direksyon ng Senate Impeachment Court sa mga darating na araw, ay nakakasiguro ang lahat na yan ay hindi nang galing lamang sa mga elected officials natin dyan sa Senado, kundi ito ay siyang kagustuhan at siyang opinion, siyang desisyon ng pinakamataas na hukuman sa ating bayan.
2: Bagi pa rin po ang payag ni Attorney Ernesto Francisco Jr. sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa kaugnay pa rin pong development, ituloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila po yan ng dalawang magkasunod na petition na inihain sa Supreme Court. Ukol pa rin po yan sa huling desisyon ng Senate Impeachment Court sa 2/3 vote threshold. Pagtitiyak ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol, susundin pa rin ang schedule na una nang inilabas ang naturang korte kung saan sa Lunes, September 28 o 27, Isasalang muli ang nakatakdang witness ng prosecution para sa regular na direct examination at cross-examination. Kinikilalaan niya ng korte ang magkahiwalay ng petisyon o itong petition for certiorari na inihain ni Attorney Vic Rodriguez at Attorney Ernesto Francisco Jr. Ulit tungkulin naman ng impeachment court na magpatuloy sa nasimulan nitong paglilitis. Kung babalikan, hinihiling sa mga naturang petisyon ang paglabas ng temporary restraining order at ng status quo ante order para pigilan ang implementasyon ng desisyon ukol sa two-third vote threshold. Ang attorney tunggol, wala pang natatanggap na opisyal na notice o kopya ng mga petisyon ng Senate Impeachment Court o anumang directive mula sa kataas-taasang hukuman. Salig dito ay hindihan niya muna maaring kumilos ang impeachment court batay lamang sa mga balita na mayroon nang naghain ng petition para questionin ang naunang desisyon ng mga senator judge.

0: Abogado, kapag kabinigyan niya ng pagkakataon ng kampo ng defense na magpresenta ng argumento ngunit pinili nilang hindi dumalo, ituturing na itong pag-waive o pagtalikod sa kanilang karapatan na maghain ng ebidensya. Ang naturang sistema niya katulad din o katulad lamang sa mga ordinaryong kaso sa regular na korte. Ayon pa kay Attorney Santa Maria, hanggat mayroong quorum sa impeachment court, magpapatuloy ang umuusad ng paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Oras natin 11 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga update tayo, si Senator Robin Padilla tiniyak na muli siyang dadalo sa preliminary investigation ng kanyang reklamong obstruction of justice. Doon po yan sa may Department of Justice. May update dyan si Bombo Gran Hilario.
1: Tiniyak ni Senador Robin Padilla ang muling pagdalo sa preliminary investigation ng reklamong kinakarap sa Department of Justice. Nang makaparehaman nato ng mamabatas, kanya sinabi na makasesegurong babalik ulit ito ng kaguran, lalo pat kung ipinag-uutos sa anya na siya'y pumunta. Bukod pa rito, sa pagdating ng senador kahapon sa Department of Justice o DOJ, kanyang mensahe na ang pagpunta ay bilang pagpapakita ng pagsunod sa batas. Hinarap at dinaluhan ni Senador Padilla ang unang preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG laban sa kanya.
2: Nandito po tayo para sumunod po tayo sa batas. Siyempre, lagi po tayong pupunta kapag kayo pinag-uusapan.
1: May kinalaman ang reklamo sa ligasyong pagtulong ng mamabatas kay Senador Bato de la Rosa na makatakas at makalabas ng Senado noong buwan ng Mayo. Ngunit nang matanong si Senador Padilla ukol dito, tumanggi na siya magbahagi ng payag sapagkat wala na anya siya sa lugar upang magsalita dahil umakyat na ang issue bilang isang reklamo.
2: Ah, nako, napakagandang tanong niyan. Pero dahil ito po ngayon ay kaso na, mahirap po akong magbigay ng opinion, magbigay ng kahit anong pahayag. Basta ang masasabi ko lang po, kung ano po ang sinasabi ng batas, yan po ay susundin namin. Ako po ay wala sa lugar ngayon para magsalita ng kahit ano.
1: Sa nagrap na preliminary investigation itong Biyernes, ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, abogado ng kapwa-respondent sa senador, hindi natuloy ang paghahain ng counter-affidavit. Napansin niya kasi ng prosesyon na may kulang na dokumento ang complainant sa reklamong kanilang inihain kung kaya't binigyan muna ng pagkakataon para ito'y maisubite.
3: That said, hindi pa po kami nagsasubmit ng counter affidavit dahil mga hearing pa lang to na parang for preliminary matters. May mga nililinaw pa po dahil may mga konti pang submissions na kulang po from the other side.
4: So sir, walang counter affidavit na sinabit po sa preliminary?
3: Wala pa po. We are in the process of asking for the copy of the complaint and I cannot discuss further. Basta may, succinctly put, may kulang pa po dun sa kanila sinabit.
1: Si Senador Bongo naman ay naniniwala na sa Department of Justice na ang determinasyon kung may bigat o tuluyang mababasura na lamang ang reklamo. Dumating kasi ang mamabata sa kaguran upang anay magpakita ng suporta para sa kanyang kaibigan na si Senador Robin Padilla.
4: Bilang kaibigan ng Senator Robin, naniniwala pa kayo na mabigat o mahina ba yung kaso o complaint?
5: Hindi po nararapat na magbigay kami ng komento ukol dyan. Nasa ano na po yan? Nasa DOJ na yan o sakasakali nasa korte na po yan.
4: Okay.
5: Alam niyo, kaibigan kami ni Senator Robin. Tagal kaming kaibigan, matagal kaming magkasama. Wala pa ako sa politika, kaibigan na po kami. Kaya po ako nandirito, hindi bilang politiko, bilang kaibigan at kasamahan po. Salamat.
1: Itinakda ang susunod na preliminary investigation sa 9 na Oktubre na ayon sa kampo ng senador ay posibleng mga kinatawan muna nito ang dumalo habang inaasa naman siyang darating muli sa Department of Justice upang magsubmit ng kontraselesay sa 12 ng Nobyembre.
0: Ito po si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin 15 minuto makalipas, mga kabombo ang alas 6 ng gabi. Bago tayo magpatuloy sa atin pong newscast, update muna tayo mula sa usapin po ng agriculture or pagsasaka. Kasama ho natin ang dati pong nagsilbing

0: Galihin ng Department of Agriculture si former Secretary Leonardo Montemayor. At magandang araw, magandang gabi ho sa inyo, Secretary Montemayor, Sir, si Bombo Genesis po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Tayo po yung napapakinggan, napapanood sa ating 32 stations nationwide. Secretary.
1: Magandang gabi din, Bombo Genesis. At good evening din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa.
0: Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, Secretary. Ano? I understand na nakatutok ko ang grupo ho ninyo dito ho sa nagpapatuloy na budget deliberation para ho sa Department of Agriculture. Lumalabas po doon sa naunang budget deliberation na medyo bumaba po yung budget ho natin for agriculture from 2025, Secretary?
1: Opo, kaya kami po yung nababahala dahil yung panukalang budget para sa taong 2027 ng DA na isinabit po ng DBM. Imbis na po dagdagan ang pondo ng departamento ay nabawasan po ng mga 8%. At hindi namin maintindihan ito sa panig po ng aming samahan, ang Federation of Free Farmers, dahil makakaharap po natin soon, kung hindi pa po na nakatumama sa ibang mga lugar ng ating bansa, yung mga matitinding hamon po ng klima, especially itong Super El Nino. Dapat, kung ganyan po ang hinaharap nating sitwasyon, dapat palakihin, imbis na bawasan po yung pondo para bilang tulong po sa ating mga magsasaka.
0: Kasi ang kinakaharap po natin Super El Nino, and then meron pa yung inaasahan nating impact nung Middle Eastern crisis, kasi ang sabi po ng DA dati parang mid of this year hanggang sa mga susunod na taon mararanasan pa natin yung impact nitong Middle Eastern crisis. So mula doon sa 2025, 185 billion pesos naging 171 billion pesos doon sa panukalang pundo. Doon sa ating concern sa food security, anong magiging impact ho nito, sir? Lalo ho doon sa local production ho natin for food security.
1: Kung hindi po ito mareremedyohan, Bombo Genesis, nangangamba kami na maapektan po yung ating produksyon. Hindi lang po ng palay, kundi lahat po ng mga pananim at pati po yung ating pong mga hayop at pati po yung ating mga pangisdaan. Kasi nabanggit mo nga kanina, aside from El Nino, nandyan po yung patuloy na masamang epekto ng gera po sa pagitan ng US at saka yung Iran. At tandaan din po natin, hindi pa natatapos yung nauna pong gera at patuloy na gera sa pagitan ng Russia at saka Ukraine. Lahat ito ay nagpamahal sa presyo po ng pataba, fertilizer, sa presyo po ng mga gasolina at mga petroleum-based products. Siyempre, tsaka shipping costs, transportation costs, equipment costs ng ating mga magsasaka. So, yan po, magpapababa po ng, hindi lamang po ng produksyon, kundi pati po yung kita ng ating mga magsasaka at mga isda.
0: Mm-mm. Doon nga po sa deliberation lately, Secretary, ang isa pa sa mga concern ng mga senator, nire-raise nilang concern sa Department of Agriculture ay yung sobra nating pagtutok doon sa importation, ano? Kaya na lalabis tayo ng problema sa food security dahil sabi ka ng mga senador, parang Department of Importation na ang Department of Agriculture. In fact, yung munggo daw ay parang inaangkat na rin po natin from China. Any recommendation po dito para kahit paano masolusyonan po natin ito, Secretary?
1: Well, at the very minimum, Bombo Genesis, pinaka-minimum po ito na mungkahin namin o paninindigan, huwag na pat payagan ng ating pamalaan, lalong-lalo na po ng Department of Agriculture, na pumasok yung mga imported agricultural products na sumasabay po sa anihan ng ating pong local production. Kasi ang tendency kasi pag meron pong local production tayo, lalo na yung harvest, madadagdagan ang supply ng mga inaani. So may tendency po na bababa yung presyo na tinatanggap ng ating farmer. Ngayon, kung sasabayan pa natin yan ng importasyon, lalo na kung napakalaki ang papasok na importasyon, talagang doble po ang tama sa ating mga magsasaka. Lalo pong babagsak ang presyo po ng palay.
0: And nangyari na po yan a few times, ano, Secretary, kasi there was a time na pinagsabay ho yan talaga, and then ang resulta niyan, luging-lugi yung mga magsasaka natin hanggang sa ang ginawa ni Pangulong Marcos, naglatag siya ng ilang buwan na temporary stoppage muna doon sa importation, and na-extend po ito ng ilang buwan din, ano, Secretary?
1: You're exactly correct, Bombo Genesis. Kung maalala natin, nung nakarang taon lamang, bumagsak sa maraming lugar ng ating bansa ang presyo ng palay to as low as 8 pesos per kilo. Isabela and other parts of the country. Ay, ang production cost po ng ating farmer, ang ginagastos po niya para mag-produce na isang kilo po ng palay is about 15 pesos per kilo. Ang tatanggapin niyang presyo na bumagsak ay 8. Talagang lugin-lugi po yung ating mga magsaka. Dahil po sa sobrang dami, sobrang laki po ng pumasok na bigas mula po sa kwan po, ibang bansa. In 2024, ang pumasok po ay kwan, 4.8 million metric tons. Bumaba ng konti, ito pong 2025, about 3.6 million metric tons. Pero this year alone, from January to katapusan po ng Agosto, mas malaki na po yung pumasok na imported rice sa ating bansa komparado po sa pumasok po ng whole year of 2025. So, kung yan po ay magpapatuloy, Bombo Genesis, I'm afraid really. Kawawa po yung kapakanan ng ating mga magsasaka at mawawalan po sila ng incentive o gana na magpatuloy po sa kanilang pananakayan. And this will impact certainly on the supply of food na kung sana, pakikinabangan sana ng ating mga mamamayan.
0: Mm-hmm. No wonder ang realistic joke ng mga senator ay palitan na ang DA into Department of Importation. Ano? ngayon, kahapon, tinalakay din po ng Senate yung budget ng Department of Justice. And isa po sa mga napuna ko doon ay yung parang pagpayag ng Department of Justice or kakulangan na sa part ng Department of Justice na usigin or hulihin, habulin yung mga protector daw nitong mga nagpupuslit or itong mga nag-smuggle ng mga agricultural products, Secretary. Anong take ko ninyo dito? Ano pong monitoring ng Federation of Free Farmers dito, sir?
1: Patuloy itong problema, Bombo Genesis, ng smuggling ng iba't ibang mga food items, mga sibuyas, mga gulay, and other agricultural products. At ang nakakabahala kasi rin to, Bombo Genesis, kasi hindi lang po yung epekto nito sa collection po ng Bureau of Customs. Siyempre, mababawasan po. Pati po siyempre sa presyo po ng mga lokal na bilihin, lalo na po yung presyo po ng agricultural products ng ating mga magsasaka, nakikipagkompetensya itong imported o smuggled imported products. Pero nandyan din yung aming pangamba at siguro ng lahat po ng ating mga kababayan, hindi kasi dumadan itong mga smuggled products sa Bobo Genesis sa kwan, proper kwan po, yung examination. Malay natin, mga pumapasok na kanjan, sibuyas o baboy na nagawa po ng mga smuggler, kwan po yan, may dalang sakit po yan. Hindi lang sakit sa ating mga kahayupan. Halimbawa, ASF, maybe even foot and mouth disease na nakamamatay sa ating mga kwan po, hayop. Baka pati po may daladala po yung mga sakit na makakahawa po sa kalusugan nating lahat. So very, very important na dapat legal po itong mga pumapasok na imported products in order to protect the health and safety both of our kwan po, mga agricultural products, mga palay, mga baboy, kundi po yung kalusugan po ng mamamayang Pilipino.
0: Maalala ko tuloy noong 2019, Secretary, ano, nung pinapangambahan yung pagpasok ng African swine fever sa Pilipinas, parang ang itinuturo ay itong mga smuggled na mga pork products kaya tuluyan nakapasok sa Pilipinas ang ASF. Hanggang ngayon, problema pa rin po natin. Ngayon, ang sabi ko kahapon sa deliberation ng Senate, parang nasa loob na mismo ng customs and even other government agencies yung mga protector ng mga smuggler. Kasi isa sa mga ipinupunto ni Senator Kiko Pangilinan is that nagkakaroon ng undervaluation. Halimbawa, yung 10 billion pesos sana na halaga ng mga nasamsam na mga agri-products, kapag kaandun na sa tinitingnan na ng mga nakasabat, medyo undervalued valued na ito dahil parang misdeclared din ang ginagawa ng ilang mga inspector ng customs. May ganito ho kayong mga napapansin, sir?
1: Meron yan na bombo genesis. Siyempre, ang masamang epekto ng undervaluation ay una-una lumiliit din yung koleksyon ng ating Bureau of Customs. At sa nakakasakit din po yan sa ating mga, halimbawa, mga magpapalay, kasi sa ilalim ng ating batas, lahat po ng kinokolekta ng Bureau of Customs sa mga inangkat po na bigas, napupunta yan sa isang special fund na pantulong po sa ating mga rice farmers sa pamamagitan po ng pamamahagi po ng libre ng mga farm equipment, mga kuan po, binhi, at pati na rin po ng pataba. So pagka lower ang tariff collection o customs collection po dahil po dito sa undervaluation, apektado po yung farmers natin, apektado rin po yung production po nila para matsak sana ang ating food security. So importante po na mabantayan yan. On the other hand, also Bombo Genesis, we have been in touch on a fairly regular basis kay Commissioner Ariel de Pomposeno ng Bureau of Customs. And gusto ko rin pong sabihin na napakaganda po yung aming pag-ugnayan kay Commissioner Ariel Pomposeno. Nakita namin, hindi lang po sa kanyang pananalita, pagharap sa ating mga magsasaka, na maganda po, kundi po yung actual po na execution po. Yung actual po na performance, ay gumaganda po yung kanilang actions in terms of hinuhuli po nila. Hindi lang po yung mga suspected po na involved sa smuggling, pati po sa misdeclaration. Halimbawa, ang dapat i-deklara po ng isang importer ay, halimbawa na lang, baboy. Ididiklara na isang another product na mas mura para makatipid na naman sa kanyang kwan po at binabayaran ang buwis. So there's a bright side to it also, Genesis, but we hope especially sa Senate hearing kamakailan lamang ay idinain po ng mga iba't ibang senator sa Department of Justice kay Secretary Vida at saka among others yung director po ng NBI si Director Matibag na sana naman maging mas maganda o aktibo ang mga paghahabol ng ating mga law enforcement agencies sa mga nakapag-engage illegal activities. At saka once nakapagsampa po sila ng mga kaso, sana naman merong conviction. Nagtataka rin po kami kasama nila Senator Kiko Pangilinan, sina Senator JV Hercito doon sa kanilang pagtatanong sa budget hearing po ng DOJ at saka NBI, bakit hanggang ngayon wala pa pong convicted na mga suspects? Yayamang noong pa pong 2024, pinalakas na po natin ang mga sanctions o mga penalties against agricultural economic sabotage. Kapag under that new law, pagka inaresto ka, hindi ka pwedeng magpiyansa. And then pagka you are convicted by the court, pwede kang sampahan po ng life imprisonment. So ang lakas na po ng penalties that under 16. Ang question na lang po yung proper implementation.
0: Ang sabi daw kasi parang sinasadyang kulangan yung mga dokumento before yung pagpasok sa korte. Anyway, Secretary, maraming salamat. Thank you so much again for joining us sa Bombo Radio Philippines. Hanggang sa mga susunod, ingat po kayo, Secretary.
1: My pleasure, Bombo Genesis. Salamat din po.
0: Thank you so much, sir. Ang dati pong kalihim na Department of Agriculture, si former Secretary Leonardo Montemayor Magakabombo. Dagatin po sa atin sa oras na 29 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Update mo tayo sa iba pang mga development, Magakabombo. Si Secretary Jodo Giburo o Gibot Chodoro ng Department of National Defense, sinabing hindi pa ikinukonsidera ang military action ng Pilipinas. Sa kabila po yan ng patuloy na agresyon ng China

0: and sa may West Philippine Sea. May update dyan si Bombo Cindy Grida.
1: Hindi pa ikinukonsidera ng pamahalaan ng anumang military action sa gitna ng patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, iginiit ni National Defense Gibo Chodoro Jr. na nasa panig ng China ang buong responsibilidad na iwasan ang anumang tensyon at alitan dahil umano sa kasalukuyang posisyon nito bilang walang karapatan kaya't walang sumusuporta sa kanilang naratibo sa buong mundo. Matatandaang kamakailan ay muling hinarang ng mga barko ng China ang mga sasakyang dagat ng Pilipinas na naglalayo maghatid ng supply para sa mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
2: It's hard to say. Actually, you know, one would need to be clairvoyant to do that. Nonetheless, the responsibility to avoid conflict lies entirely on the Chinese side. Why? Because they're in areas where they have no right to be in the first place. And the whole world believes it. No one supports their narrative. That is why we have a lot of allies in this and a lot of support worldwide in this, notwithstanding what China says.
1: Sa kabila nito, nilinaw ni Chodoro na hindi naglalagay ng threshold o hangganan ang bansa sa mga hakbang nito sa gitna ng agawan sa teritoryo. Sa halip na katutok ang ahensya sa pagpapalakas ng depensa sa pamamagitan ng re-equipping upang maging matatag at mabigyan ng mas malakas na toolkit ang Pangulo at mga diplomat para hindi basta-basta matakot ng ibang bansa. Bahagi rin ito ang pagpapalakas ng maritime cooperative activities ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Japan, Canada, Australia, France at United Kingdom upang epektibong maprotektahan ang soberanya ng bansa.
2: No, we don't like to put thresholds on hypotheticals because this is a developing scenario. It is a continuing scenario and we really have to do a lot of actions both seen and unseen in order for us to gain an objective. And right now, the action that we're doing right now is to re-equip and strengthen ourselves, make ourselves more resilient to enable the president and our diplomats to have a better toolkit where it is not so easy to push us around. And it is in the same thing with other countries.
3: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Update naman po tayo mula dyan sa may Commission on Elections magkakabumbo. Kakapusin na raw po ang komisyon sa paghahanda para sa Barangay Sanggunyang Kabataan Elections kung sakali man maglalabas ng temporary restraining order ang Supreme Court. Habang inaasahan din ng mas maraming mga butante na magpaparehistro sa pamunipong pagbubukas ng voter registration pagsapit po yan ng Nobyembre. May live report si Bumbuhi sa Cotoner.
4: Kakapusin na sa panahon ng Commission on Elections kung maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa batas na nagpapaliban sa Barangay at Sanggunyang Kabataan Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, malaking hamon sa poll body kung ipag-uutos na ituloy ang halalam sa original na schedule nito November 2, 2026. Paliwanag ni Garcia, hindi agad may babalik ang paghahain ng Certificates of Candidacy sakaling maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Kailangan paan niya ng hindi bababa sa 2 linggo upang maipabatid sa publiko ang bagong schedule at maihanda ang pagpapadala ng mga kagamitang gagamitin sa halalan. Nauna nang ipinahinto ng COMELEC ang COC filing, pagsasanay ng mga guro at iba pang pagkakataon matapos may sa batas ang pagpapaliban ng BSKE sa November 2028. Huwag na niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
5: dito po pag-pressure o pag-preempt sa action ng ating kataas-taasang hukuman. Ayaw po natin sabihin na kami nagpuput ng pressure. Basta po, ito'y kasagutan lang sa katanungan yan. Tama naman po yung katanungan na yan. Talaga po maaaring kapusin na kami sa panahon kung ang pag-uusapan ay November 2. Kasi po by next week, isang buwan na lang, bumodernis ay tayo halala na dapat sa November 2. And therefore, kung hindi na po kami magpapafile ng candidacy by next week, hindi naman po pwedeng kinabukasan kung sakali may ma-issue na kung anumang order, ay dapat filing kagad tayo ng candidacy. Mag-schedule po kami niyan, Bombo Dennis, at the most, aabutin tayo para po ma-inform ang lahat ng mga 2 weeks. Tapos, siyempre, yung deployment natin, yung mga hindi na namin itinuloy na pag-iimpake, itutuloy po namin. And therefore, hindi po kaya yun na isang linggo lamang din, Bombo Dennis. And therefore, mabumove din kahit yung pag-deploy ng mga kagamitan.
4: Samantala, rehistro sa muling pagbubukas ng voter registration sa kaligitnaan ng November ngayong taon. Ayon kay Garcia, tatagal po sa ng Hulyo sa bilang paghahandayan sa 2028 national and local kabataan elections na is muling buhayi ng kanilang voter registration. Rehistro, sa Hulyo 2027 upang magkaroon ng sapat na panahon ang mga presinto at isagawa ang mga pagdinig ng Election Registration Board.
6: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
0: 23 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa iba mga balita ho tayo, tinanggi ng kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ng natanggal na pulis na si Rodolfo o Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Nag-akusa sa kanila ng umano'y pagpapadala at pagtanggap ng mga mali-maleta na naglalaman ng bilyong-bilyong pisong cash. Ang attorney ni Ruel Ilagan, tagapagsalita nitong si dating Representative Velasco, walang katotohanan, gawa-gawa lamang at puno ng hindi magkakatugma ang mga paratang laban sa dating speaker habang malinis ang record nito sa serbisyong publiko. Sa hiwalay naman na pahayag, marinding pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang investigasyon at sinabing hindi niya kilala si Gracioso sabay o kasabay po yan ng pagtiyak na nakahanda ang kanyang mga abogado na maghain ng kaso laban sa kanya kapag nakuha na ang official na affidavit mula sa National Bureau of Investigation. Samantala, nababahala o hindi naman umano nababahala si Manila 6th District Representative Benny Abante sa dalawang petisyon na nakahin sa Korte Suprema na parehong kumukwestiyon sa legalidad ng desisyon ng Senate Impeachment Court ukol sa 2/3 vote threshold. Si Abante ang nag-endorso sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na kasalukuyan ngayong dinidinig sa Senate Impeachment Court. Ayon sa mambabatas, karapatan ng sinuman at ng kampo ni Vice President Sara na dumulog sa kataas-taasang hukuman at questionin ang naging desisyon ng mga senator judges. Gayunpaman, kampante ang mambabatas na sulido ang naging basehan ng impeachment court para babaan ang denominator ng threshold at ibilang lamang yaong mga senador na nakakadalo sa pagdinig. Sapat dinaan niya ang pagkonsulta ng korte sa mga dating maestrado ng Korte Suprema upang makabuo ng kanya-kanyang desisyon ng mga senator judges. Batay po yan sa itinatakda ng batas at ng jurisprudence.
7: Akin lang palagay, hindi. No? Karapat na naman ang bawat isa na pumunta sa Supreme Court upang ipetisyon na hindi tama ang ginawa ng senator judges. Pero karapatan po nila yan. That's their own right. No? Pero alam mo, sinabi naman ng tatlong Chief Justice na amisikure na pumunta, sinabi po nila na ang tanging paraan lamang na pakinggan po sila ng Supreme Court ay kung meron po tinatawag na serious, grave abuse of discretion. O kaya naman may mga violation na ginawa ang impeachment court tungkol po sa hearing na ito. Eh, palagay ko naman ay wala.
0: Sa kasalukuyan anya, ang tanging nakababahala ay ang posibleng gagawin ng mga supporter ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito anya ang posibilidad ng kanilang panggugulo, lalo na sa kung hindi papabor sa kanila ang desisyon kapwa ng Supreme Court at ng Senate Impeachment Court.
7: Well, alam mo, nababahala ako sa gagawin ng mga supporter ni Vice President Sara, lalo na ang DDS, na kumukunti na lang sila. Hindi naman sila talagang marami na. Nakikita nyo naman na nung isang linggo lang, meron akong isang chairman nagsabi sa akin na meron daw isang senador na nakakulong na humihingi ng 200 ng mga tao na pupunta ron sa kanilang rally, no? Na ito, sabi sa akin dito ha, pero wala naman nangyari. Nag-fizzle down ang kanilang rally. Wala naman silang nagagawa dito.

0: Kaya't medyo ako'y nababahala na itong mga DDS ay manggugulo. Pero yung the fact na pumuna sila sa Supreme Court, hindi po ako nababahala dyan.
1: Payag pa rin po yan, magkakaumbo, ng isa po sa mga nag-endorso sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, si Representative Benny Abante. Meron na lamang ho tayong 18 minutes bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Update ho tayo, magkakaumbo, ang grupong Piston, isa pong transport group na lilitan dun sa rollback at fare hike. Kaya tuloy pa rin daw ho doon sa transport strike na nakatakda sa mga susunod na araw. May exclusive report dyan si Bombo JM Solomon.
2: Bombo Genesis, tuloy na tuloy ang nakatakdang transport strike ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston sa September 29 at 30 sa kabila ng inanunsyong fare increase at rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Piston National President Modesto Modi Floranda, nananatili ang kanilang panawagan laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na anya'y hindi sapat na natutugunan ng panibagong rollback. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Piston National President, inihayag nitong bagamat may rollback sa susunod na linggo, maliit umano ito kumpara sa kabuuang itinaas ng presyo ng diesel at gasolina mula noong Pebrero. Anya, umabot sa halos 50 pesos ang naging dagdag sa presyo ng diesel habang nasa 47 pesos naman ang itinaas sa gasolina. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging tinig ni Modesto Modi Floranda, ang pangulo ng Piston National.
3: Tumatuloy po yung transport strike ngayong darating na September 29 at 30 laban dito sa Old Regulation Law, laban sa sa langis, ano? Na kung saan ay talagang nagdudulot ng patuloy na pahirap, hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator, kundi sa ating mga mamamayan. Bagamat mayroon sinasabing rollback ay maliit, ano, kung titingnan po natin, na doon sa laki ng itinaas, na kung saan ay mula po ng February hanggang sa kasalukuyan ay halos sa 50 pesos po yung ay dinagdag sa presyo po ng diesel at umaabot po ng 47 sa presyo po ng gasolina. Kaya ganyan po kataas, ano, ganyan po kalaki yung itinaas na presyo ng petrolyo. Kaya sa atin, ang tingin natin ay dapat lamang na ituloy itong napipintong welga ng welga.
2: Kabilang sa mga lugar na inaasahang magkakaroon ng pagtitipon, ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila kabilang ang Pasig, Cainta, Marikina, Cubao, Tandangsora, Balintawak, Monumento, Malanday, Valenzuela, Baclaran at Sucat. Inaasahan din ang kilos protesta sa ilang bahagi ng lugar sa Luzon gaya ng Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Baguio, Legazpi, Naga, Sorsogon at Catanduanes. Gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao kabilang ang Cebu, Iloilo, Bacolod, Davao at General Santos. Ayon kay Floranda, kasama sa kanilang pagkilos ang iba't ibang transport groups, gayon din ang ilang commuters, manggagawa at iba pang sektor. Muli, narito ang tinig ni Modesto Modi Floranda, ang pangulo ng Piston National.
3: Hindi lamang ito Piston, ano, kundi sa kasama yung No to Utilities at Coalition at yung alyansa ng mga mamamayan laban sa oil price hike, yung No to OPH, at kasama din natin ang mamamayan, ano, ating commuters, yung ating mga manggagawa, yung ating mga mismong mga empleyado ng gobyerno at yung ating mga estudyante, tao, komunidad, ay makabahagi natin sa magaganap na transport strike na ito. Sa ngayon ay maraming dumating sa atin na talagang nagbabagsakan, ano, yung kanilang kooperatiba, yung kanilang mga corporation at yung iba talagang napaunta-utang, ano. Hindi lamang dito sa NCR, tayo po ay galing ng Bacolod City. Meron pong 8 kooperatiba at corporation dahil hindi na nila mabayaran yung amortisasyon o yung halaga ng sasakyan, hindi pa kasama yung mga interes. At dito sa NCR ay marami nang nagbabagsakan ng mga kooperatiba at corporation. Meron po tayong kakilala na isang kooperatiba dito sa NCR na nabaon sa almost 70 million. Yung kanilang utang sa land bank na hindi na nila mabayaran sapagkat sira na yung kanilang mga unit.
2: Iginit din ni Floranda na magpapatuloy ang kanilang transport strikes.

0: Daigdaig kahit umulan, maliban na lamang kung magkakaroon ng matinding kondisyon ng panahon. Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang mga transport group sa kanilang mga panawagan hinggil sa presyo ng langis at epekto nito sa kabuhayan ng mga chopper at operator.
1: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo JM Solomon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Bombo Weather Update!
3: Bago sa ating mga balita sa probinsya, mga kaumbo, update muna tayo sa lagay po ng ating panahon na panatili po ng severe tropical storm Queenie. Ang taglay nitong lakas habang patuloy na kumikilos sa direksyong Pahilaga sa Gratampo na sakop ng silangan ng Taiwan. Batay sa ulat ng State Weather Bureau, ang sentro ng bagyo ay huli pong natukoy o namataan sa layong 605 kilometers. Yan po'y silangan, hilagang silangan ng Itbayat sa probinsya ng Batanes. Taglay ng naturang sama ng panahon, ang maximum sustained winds abot ng hanggang sa 110 kilometers per hour, habang yung pagbungsuh nito ay umabot ng 135 kilometro bawat oras. Kasalukuyan pong kumikilos ang bagyong Queenie, Pahilaga sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Patuloy naman ang pinapayuan ng mga residente sa hilagang bahagi po ng Luzon, lalo na sa lalawigan po ng Batanes, na maging alerto at subaybayaan ang mga susunod na opisyal na ulat panahon. Lalo ho, mga kaumbo, yung mga balita ho natin, updated na information sa pamagitan po ng www.bomboradio.com at iba pang social media pages ng Bombo Radio at ng Star FM. Meron na lamang ho tayong 11 minuto bago sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Si Mary Jane Veloso, tuloy na pong makakauwi sa may bahagi ng Nueva Ecija at nakatak namang salubungin ng isang payak na salo-salo kasama ang kanyang pamilya. May update dyan ng Bombo Radio Dagupan.
4: Matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, nakatakda ng makauwi si Mary Jane Veloso sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija kasunod ng pagkakaloob sa kanya ng absolute pardon isang araw matapos ang kanyang paglaya kabilang sa mga unang ginawa ni Veloso ang pagdalo sa misa kasama ang kanyang mga kapamilya sa Santa Catalina Convent sa loob ng Siena College sa Quezon City. Ibinahagi naman ni Veloso na una niyang hinanap ang kanyang mga magulang matapos siyang makalaya dahil sabik na siyang makasama at mayakap ang mga ito. Isa rin sa mga unang pagkain na kanyang nakain ay ang pizza habang inaabangan naman niya ang mga lutong bahaya na ihahanda ng kanyang pamilya pagka-uwi niya sa kanilang tahanan. Aminado si Veloso na pagod siya at kulang sa tulog matapos ang sunod-sunod na pangyayari. Gayunpaman, mas nangingibabaw aniya umano ang kanyang saya dahil muli na niyang makakasama ang kanyang pamilya at magagawa kabilang na nga rito ang simpleng bonding gaya na lamang ng sabay-sabay na pagtulog at pagugol ng oras na matagal na nilang hindi nagawa. Nagpasalamat naman si Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakaloob sa kanya ng absolute pardon. Matatanda ang matagal nang iginiit ni Veloso na hindi niya alam na may illegal na droga sa kanyang bagahe nang siya ay maaresto sa bansang Indonesia.
5: Napirmahan na yung pardon mo ni President, sabi ko. Ako naman po ay hindi paniwala. Totoo ba yan? Ako belalaya, sabi ko na ganon. Sobrang nakaka-touch po. Sinigiyakan talaga kami lahat. Nag-aakapan. Hindi na po nakapag-usap. Talagang iyak na lang ginawa po namin. Kasi sobrang saya po talaga. Hindi na din po ako makapagsalita. Akap-halik na lang po ang ginawa namin sa isa't isa.
4: Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Mula Ilocos Region, dako tayo dyan sa may Western Visayas, mga kaumbo, cloud seeding operation, isasagwa na ho sa may bagay ng Iloilo, kasunod dyan ng epekto ng tagtuyot sa mga sakahan. May update dyan ang Bombo Radio Iloilo.
6: Inihahanda ng Department of Agriculture ang 15 araw na cloud seeding operation sa Iloilo habang papalapit na ang dry spell dahil sa El Nino phenomenon. Ang cloud seeding ay isang weather modification technique kung saan naglalagay ng substances sa angkop na ulap upang makatulong sa pagbuo ng ulan. Gayunman, kinakailangan ng operasyon ang presensya ng tinatawag na sea double clouds at hindi ito lumilikha ng ulap o ulan mula sa malinaw na kalangitan. Ayon kay Jeron Magbanua, ang acting head ng Iloilo Provincial Agriculture Office, uunahing isailalim sa operasyon ng 5th District, partikular ang mga lugar na tinatamaan na ng matagal na kakulangan sa ulan at nanganganib ang mga tanim na palay, gulay at iba pang high value crops. Sinabi ni Magbanua na nakipag-ugnayan na ang provincial government sa Department of Agriculture, Western Visayas. Matapos iulat ng mga magsasaka kabilang ang mga nasa bayan ng San Rafael at Sara na nagbibitak-bitak na ang kanilang mga bukirin dahil sa matagal na tuyong kondisyon. Batay sa impormasyong natanggap ni Magbanua, maaaring simula ng cloud seeding operation sa huling bahagi ng Setyembre o sa Oktubre at isasagaw ito ng isang third-party contractor na kinuha ng Department of Agriculture. Itutuon ang operasyon sa mga dam, reservoir at iba pang anyong tubig upang makatulong na madagdagan ang supply ng tubig na maaaring gamitin ng mga irrigation system na nagsusupply ng tubig sa mga sakahan sa hilagang bahagi ng Iloilo. Samantala, hinimok naman ni Dr. Nathaniel Servando, Administrator ng State Weather Bureau, ang sektor ng agrikultura na maghanda sa inaasahang very strong El Nino bago matapos ang taon. Ito ay dahil sa mga projection na pagpasok ng Oktubre, maaaring dumami ang mga lugar na makararanas ng dry spell, dry season at drought.
7: Sa ating mga kababayan, of course, ang maagang paghahanda ay malaking tulong upang maibsan o ma-minimize ang epekto ng climate phenomenon na ito. Early action is very critical. Ito naman ang paghahanda, hindi lamang ito responsibility ng mga ahensya ng gobyerno o mga grupo, but maging mga individual, mga ating mga kababayan ay may maaring pwedeng gawin, maliit man o malaki, but collectively kung ating pagsasamahin ito ay makatulong.
6: Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Parios. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Samantala, ilang mga human rights group tinawag ho na insensitive si Pangulong Marcos. Kasunod pa rin po yan nung pagpirma ho niya dun sa panukalang ipagpaliban ang barangay at sanggol niyang kabataan elections 2026. May update dyan at exclusive report ang Bombo Radio Rojas.
8: Tinawag ng grupong karapatan na insensitive ang desisyon na ipagpaliban ang barangay at sanggunian kabataan eleksyon sa Obeski na nakatakda sana sa Nobyembre 2 ngayong taon. Ito ay kasunod ng paglagda ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act No. 12326 na nagpo-postpone sa Obeski at nagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials mula 3 hanggang 5 taon. Sa paniyam ng Bombo Radio Roas kay Mr. Raul Manuel, National Council member ng Karapatan, sinabi niya isa sa mga dahilan ng pagpapalawig ng termino ay upang maipagpatuloy na mga kasalukuyang barangay officials ang pagbibigay ng serbisyo at pagpapatupad ng mga programa. Gayunman, para sa grupo, dapat pa rin mabigyan ang publiko ng pagkakataong pumili ng kanilang mga lider sa pamamagitan ng halalan. Dagdag pa ni Manuela, ang pagpapaliban ng eleksyon at pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ay nakakaapekto sa demokratikong karapatan ng mga mamamayan na makapili ng mga lider na nais nilang mamuno.
9: Napaka-insensitive ng presidente sa pag-postpone ng nakatakdang barangay and SK elections. Handa na ang COMELEC, handa na ang mga kababayan natin sa barangay level na maglukluk ng kanilang mga leader. Pero kay McWatt, yung presidente, sabi niya hindi daw ito dagdag na panahon sa pwesto. Dagdag itong panahon ng pananagutan sa taong bayan and of vote. Napaka-killjoy ng administrasyon dahil hindi ito yung first time na na-postpone yung barangay and SK elections under Marcos Jr.
8: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jameluz Dali and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
3: Dako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao, mga Kabumbo. Dati pong instructor, political instructor ng National o ng New People's Army. Kumalas po sa grupo at nagbalik loob sa pamahalaan. May update dyan ng Bombo Radyo Coronadal.
10: Kumalas sa armadong grupo ang isang umano'y political instructor ng Regional Operations Command, Far South Mindanao Region ng CPPA, NPA, NDF at nagbalik loob sa pamahalaan matapos umanong barilin ng kanyang mga kasamahan sa Tagum City noong Setyembre 19. Kinilala ng mga otoridad ang naturang personalidad sa mga alias na Lavi, Tikong at Yasi na sinasabing political instructor ng executive committee at medic ng grupo. Matapos siyang masugatan, humingi umano si Lavi ng tulong sa South Cotabato Provincial Government para sa kanyang pagpapagamot at seguridad. Dinala siya sa isang pagamutan habang isinasagawa ang proseso ng kanyang pagbabalik loob sa pamahalaan. Ayon kay Lavi, nagpasya siya nga tuluyang kumalas sa armadong grupo matapos umano siyang makatanggap ng mga banta mula sa kanyang mga kasamahan at dahil sa hirap ng patuloy na pagtatago at pamumuhay sa kabundukan. Nais umano niyang mamuhayan ng mapayapa at magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya, lalo na't siya ay nagdadalang tao. Samantala, sinabi ni 603rd Infantry Brigade Acting Commander Colonel Glenn Lotero T. Caballero na bukas ang South Cotabato sa pagtulong sa mga miyembro ng armadong grupo na nais magbalik loob sa pamahalaan kahit pa sila ay nagmula sa ibang lalawigan. Tiniyak din ni Caballero na nakahanda ang pamahalaan na mumigay ng kinakailangang tulong sa mga nagpasyang talikuran ng armadong pakikibaka at magsimula ng panibagong buhay. Patuloy namang binibigyan ng mga otoridad si Lavi ng seguridad, pagpapagamot at iba pang kinakailangang suporta habang isinasagawa ang proseso ng kanyang pagbabalik loob.
11: Eh dati nga medyo parang nagkakaroon ng debate dyan, parang aren't we depriving yung mga taga South Cotabato of the benefits? Well, wala namang na-deprive na benefit because kailangan nating ibigay sa outsider. So, ang ano dyan is South Cotabato has the resources and why not share the resources?
10: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Para usapalitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, araw tayo ng Sabado, mga Kabumbo. Ang isang US dollar, yan po'y katumbas na po ng 62 pesos and 47 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, balik po sa 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 49 pesos and 06 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 71 centavos. At ang isang Euro, katumbas na po yan ng 71 pesos and 41 centavos. Batay pa rin po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ng mga programa ho ng ating mga provincial station. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radyo Philippines by sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan. Meron tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and of course sa X. And pwede rin po sa ating www.bomboradyo.com. Diyan sa may Cagayan Valley, mga Kabombo, nariyan pong Bombo Radyo Kawayan, ang Bombo Radyo Dagupan at Star FM Dagupan, diyan sa may bahagi ng Pangasinan at mga katabing probinsya, ang Bombo Radyo Baguio at Star FM Baguio, diyan sa may Benguet, ang Bombo Radyo Legazpi, diyan po sa may bahagi ng Bicol Region at dito sa National Capital Region ng Star FM Manila. Diyan pa rin sa may Cagayan Valley, nariyan pong Bombo Radyo Tugigaraw, ang Bombo Radyo Lawag sa may Northern Ilocos at Bombo Radyo Vigan sa may Ilocos Sur, abang Bombo Radyo La Union dyan sa may probinsya po ng La Union. Dyan pa rin sa may Southern Luzon area, sa may Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radyo Naga.
12: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is
3: sa mga nag-aabang sa ating pong Christmas countdown, mga Kabumbo, meron na lamang po tayong 9 na pong araw, 90 days na lamang at sasapit na po ang araw ng Pasko. Abangan po muli sa araw ng Lunes ang ating susunod na Bombo Network News. At yan po ang Bombo Network News Morning Edition. Magsisimula alas 7 po ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Mas maraming mga balita at mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan. Yan na rin po ang kalipunan ng ating panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!

0: Yvonne Adarna.
1: Sino ang tunay na may hawak ng beat? Ikaw na nakikinig o yung kumakanta? Isang guni-guni ngayong gabi. May mga guni-guni mo sa buhay. Pag-uusapan natin this evening. Dito po yan. Sa programa Evening Star Sweep with your sweetie-tweetie girl, Yvonne Adarna. Wala lang mo, ito muna ang pag-uusapan natin ha. Alam mo, ang tinatawag na loneliness. Ay, kailan ka huling nalungkot? Ha? Kanina lang? Alam mo, same. Chari! Loneliness, sabi nila, ang loneliness nag-peak. Kumbaga nag-peak na sa isang era kung saan na-define ng total technical connectivity. Ano nga ba ibig sabihin yan? Dahil sa panahon ngayon, halos lahat tayo connected. Halos lahat! Isang chat, isang scroll, isang post lang. Parang dali-daling makipag-ugnayan sa mga tao, no? Pero minsan nakakapagtaka rin kasi bakit parang mas marami pa rin ang nakakaramdam. Nakakaramdam nga naman ng loneliness. Kasi minsan hindi naman sapat na may kausap tayo. Ang kailangan natin is yung human connection, o yung may taong tunay na nakikinig, number one. Number two, nakakaintindi. Number three, nakakakilala sa'yo ng higit pa sa nakikita nila online. So if you think about this way, Kasri Nation, yung social media, isa yung another thing, pero ang real thing talaga is yung nangyayari sa'yo offline. So ganun siya. Palagi tayong, pero let's be real, palagi tayong reachable, di ba? Isang chat lang, isang ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun na tunay tayong connected. Iba pa rin, no, yung may taong pwede kang makausap nang walang pretension, wala kang kailangang i-post, at yung wala kang kailangang patunayan. Ay! Yung tipong komportable kang maging ikaw. O maging ikaw lang. Kaya sa mga friendies natin dyan na nandyan pa rin, sa mga friendies na handa pa rin makinig, isa kayong blessing. And sana makapag-catch up na rin kayo, no? Kasi parang simula nung nag-adulting, wala na, hindi na nagkikita-kita. Kaya treasure your friends and your family, of course. Jowa, wag na muna. O ano muna, friendship muna tayo. 13 Star with us, bago po mag-alas 8 ng gabi, 7:47 in the evening at the Philippines at Red Time. Magbabalik, tugtugan na muna tayo. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
2: Star FM.
3: Basta radyo sa FM.
4: Ayos na. Star

Life all summer. And now with the Lush Life, wala kay Zara Larson. Oras natin, 36 star minutes, mahalibas po ang alas 7. Nang 8 ng gabi. 8:36 in the evening, Ate Philippines and Redzine. Sorry, medyo ano lang. Hindi lang makamove on sa alas 7. Anyway, alam mo, naniniwala ka ba ha? Na ang na merong term na tinatawag na casual intimacy. You know, when you're intimate and you're casual. Pag-usapin natin, casual intimacy, may ganun ba talaga? Kasi sinasabi minsan na casual lang naman, walang commitment, walang expectation, walang kailangan seryosohin. Pero kung tutusin, alam mo, kasi Nation, may mga bagay na mahirap tawaging casual. Diba? Na parang, limbawa, nakikipag-usap ka sa taong dapat move on ka na dun. Tapos sasabihin mo, wala yun, casual lang. Casual lang muna. At, ayan, bukod doon, Kasri Nation, kapag hinayaan mong, limbawa, kapag hinayaan mong makilala ka ng isang tao, yung totoong ikaw, kapag wala ng walls, wala ng pagpapanggap, may nabubuong connection, at hindi lang naman, alam mo yun, hindi lang physical ang involved doon. Kasi pati isip, emosyon, at puso. So minsan, yung isang simpleng usapan lang, pero ilang araw mo pa rin naiisip, di ba? Yung mga conversation na umiisip.

0: ikot sa isip mo. Gabi-gabi. Gabi-gabi na lang. May isang taong akala mo, saglit mo lang makakasama, pero bigla na lang naging parte ng routine mo. Kaya siguro no, hindi talaga ganun kasimple yung word na intimacy. Dahil sa tuwing, alam mo yun, sa tuwing hinahayaan nating lumapit yung isang tao, may bahagi pa rin ng sarili mo o may bahagi pa rin ng sarili natin na binubuksan natin para sa kanila. So, kailangan mo matuto rin kung paano, number one, ang boundaries. No? And huwag kang ano-ano. Huwag kang palaging pahalagahan mo rin yung intimacy. That's what I'm saying. Kahit sabihin mo pang for fun lang, for now lang, o kaya casual lang naman, hindi naman laging sumusunod ang feelings sa label na binibigay natin. Kaya bago natin sabihin casual lang isang connection, baka magandang tanongin mo muna yung sarili mo. Sigurado ka bang casual lang talaga? O umaasa lang tayong hindi tayo maaapektuhan? Oh no! This is medyo mabigat din na usapan. Kaya nga rin, sa panahon ngayon, parang lahat okay lang. Parang ano lang, sige lang. Pero hindi. I mean, kasi nakaka-apekto din yan sa sarili mo. Hindi man ngayon, pero in long term, alam mo yun, yung parang magigising ka ng alas 3 na madaling araw tapos may isip mo yung mga desisyon na hindi naman pala dapat ginawa. Mga ganyang bagay. Kaya pahalagahan mo rin na yung sarili. Ano yung iyong mga yung intimacy. Ganyan. Anyway, 39 star minutes na po. Makalipas ang alas 8 ng gabi. 8:39 in the evening at the Philippine Third Side. Magbabalik digdigan tayo kay Star Nation. Nandito po yan sa ating programang Evening Star Sweep. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: And that was brought to you by Bet88.ph. Your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

0: with Yvonne Adarna.
1: Magandang gabi. I'm your flight attendant from the Pacific Ocean. Narealize ko lang. Para pala akong taga doon. O yan ang request ng iba dyan. Mag-yellow tayo tonight. So naka-yellow na ulit tayo. Oh, we're back on the yellow color. Tarapin Manila, kung may wifi ka naman, may data ka, pwede ka rin manood dito. Dito na, mga puyaters. Sabado pala. Diba? Sabado pala, ganun pala. Happy weekend sa lahat ng mga nag-shopping, nag-grocery, kumain ng mga fast food, street food, at mamaya kakain na naman. Kasi, come on, it's weekend! Kaysa naman sa grabe mo i-restrict yung sarili mo, eh minsan ka lang naman. Minsan ka. Pero usapang food, usapang catch up, grocery, shopping, usapang pera na naman! Ay, nako, kailan ba ito matatapos? Bilihin. O, FYI, 28. Taas na yung pamasahe. Ayan na, sa mga jeep, 14 pesos. Dagdag siya ng 2 pesos or 2. Check mo na lang ha yung post namin. Yung jeep sa 24 hours. Kasi iba yung tipid sa MRT. Alam nyo yan. Alam mo yan! Ito po ating katanungan for tonight, magkano dapat ang ipon mo bago mo masabing financially stable ka? So, diretsong tanong, Kasir Nation, lalo na sa mga may pangarap, may goal, may pinag-iipunan. No? Magkano ba dapat? Magkano dapat ang ipon mo bago mo masabing financially stable ka na? Ito bang pagdating ba sa pag-iipon, kailangan ba merong tinatayang numbers or okay na yon basta meron kang ipon? Diba? Basta meron kang natitira sa pera mo? So, ito na. Pwede kang mag-comment ka, Sir Nation, ha? Dito po mismo sa ating live para mabasa po natin yan agad-agad. And for now, basahin na po natin ang mga first honor. Ang mga ating very, very top one. Ah, sabi ni Kuya, kung meron na po akong maleta, why? Parang alam ko yan. Kung meron na po akong maleta at siksik, liglig, at umaapaw. Pero hindi mo nilinaw, anong laman ng maleta? Ano? Diba? Siksik, liglig, umaapaw, ang kayamanan. Kapag meron ka na niyan, ibig sabihin financially stable ka na. So let's say up until kahit yung mga apo mo eh, no? Kahit mga apo mo pwedeng mabuhay. Basta hindi ka lang gahaman, 'di ba? Kailangan marunong ka ring i-multiply ang iyong savings kung may maleta ka. Eh fantasy natin 'yan. O sunod, sabi niya, zero. Talaga naman. Hindi mo na lang ginawang Z-E-R-O. Talagang zero. Ay, ako ko. So, naman, sabi niya, mag-ipon muna at pagbili ng bagong gamit. Yes, kapag meron kang ipon, okay lang naman din. Bumili ka ng, halimbawa, kailangan nyo ng upuan. No, upuan sa bahay. Usually kasi ganun eh. Kapag medyo maayos.

na yung bahay, bibili kayo ng sofa, o kaya naman na ref, washing machine, appliances muna, bagong gamit. Saka na tayo mag-iipon. Balik ulit. Reset ulit tayo ng ipon. Pasunod naman natin. Good evening po, Mami Pon. Para po sa akin, hindi lang po ang ipon ang magsasabi na stable ka, kundi kasama ang may stable na negosyo or trabaho na kayang bumuhay ng dalawang pamilya. Wow. Kahit isa lang naman, talagang patunay na masipag. So to be honest, talagang kailangan natin ng income. Source of income. Naalala mo kapag maglo-loan ka? Pati natanong ka, ano tawag dito? Source of income. Diba? Pero yung stable, hindi natin alam ang panahon. Baka mamaya maging unstable. I mean, yung mga bagay-bagay lang na gano'n. What if mawalan ka ng work? What if ganyan? Para lang ma-remind ka na ang buhay ay pabago-bago. So, kung ikaw ay magastos, let's say magastos ka, diba? Kailangan ngayon pa lang, kahit mga kung hindi mo kaya ng 100 pesos, no? Sige, 50 pesos bawat araw, meron kang ipon. At least man lang, like at least. Pero dahil ang usapan natin, financially stable ka, yes, dun tayo, kailangan meron kang negosyo at trabaho na kayang bumuhay, hindi lang dalawang pamilya, kundi limang pamilya. Ganarn! So, daman natin. Sabi niya, well, depends sa kung magkano ang iipunin mo, like 100 or higher. Yes. Are we talking about $100? Or are we talking about 100,000 pesos? 100 million? Diba? Well, to be fair, kung may 100,000 pesos, mabubuhay ka. Pero, mabilis yun maubos. Lalo na kung may sira sa bahay nyo, kailangan ayusin, may pinapaaral ka, merong may sakit sa inyo, kulang ang 100 pesos. Pero kung ipon mo yon, ay congratulations! Very, very proud of you. Kasi mahirap na nga makaipon. Kung yung ano mo ha, kung yung trabaho mo nasa minimum wage or below minimum, tapos mataas yung naipon mo, talagang dapat proud ka sa sarili mo. Be proud of who you are! Asa na naman natin? Sabi niya, hi, ganang gabi DJ ko! May kumusta ka na ate? Sabi niya, sa akin, masasabi ko na stable na ako kung mayroon na akong sariling business at apartment na galing sa inipon ko at galing sa sarili kong bulsa at dugo at pawis ang pinanggagalingan ng mga ito. Siguro, ito na yung part na mayroon na akong ipagmamalaki sa sarili ko. At siguro magiging proud na ako sa sarili ko, DJ ko, at lalo na sa family ko. At siguro ito na yung panahon para ipakita ko pa ang best ko. Yun na po, thanks Star FM, at magandang gabi sa inyong lahat. God bless, ingat palagi. Thank you! Alam mo, habang binabasa ko yung comment mo, parang na-realize ko, no? Ang saya sa feeling kapag kaya mo na rin bigyan yung mga tao sa paligid mo ng yung mamimigay ka at the same time hindi ka mawawalan. Diba? Tapos, yung part na magiging proud ka rin talaga dahil pinaghirapan mo, dumaan ka sa hirap, and then inalalayan ka ni Lord, no? Para maging financially stable. Kasi mahirap talaga yon. Ang hirap maging financially stable, ha? Lalo na kung may mga binabayaran kang bills o kaya naman, hindi sa inyo yung bahay. Hindi nyo yan lupa, hindi nyo yan mga ganon. So, it's a blessing kung. Pero ang blessings, no, hindi lang siya sa kung mapera ka. Blessing din kung good health, kung ganito, kung ganyan. Blessings comes in different forms. Ika nga ni DJ Yvonne. Charie! O, sunod naman, sabi niya. Good evening po, DJ Yvonne. Wait lang mga Stray Nation. Oh.
Para po sa akin, masasabi kong financially stable na ang isang tao kapag marami ka nang naipundar, may sariling negosyo, maraming ipon sa bangko, at may naipundar ka ng lupain. Higit po sa lahat, may sariling bahay at secured na po ang pag-aaral ng mga bata. Dahil wala pa tayo ng mga yan, sipagan pa po natin sa paghahanap buhay dahil araw-araw, marami pa tayong gastusin at bayarin. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat! Alam mo, eye-opener din to, Sir Nisho, no? Lalo na kung yung utak natin, nadidistract, yung parang yung mga guni-guni natin, yung focus natin nasa kung marami ano-anong mga bagay dahil din sa kaka-cellphone mo. Pero it's a reminder na yung pagiging financially stable, it's about securing your family and even your future family. Diba? Para meron, number one, may emergency funds, meron kang like yung savings na makakatulong talaga. Ano naman sunod, sabi niya, 10 million. Alright! Gusto ko dagdagan, gawin natin 50 million! Kasi 10 million, parang okay na rin. Secured ka na rin. O bigyan mo ng 1 million yung mama mo. Bigyan mo ng, parang taas ng 1 million. 500,000 kay father, 500,000 kay mother. I-check mo muna kung paano nila i-handle yung pera. Tapos kung kaya nila yung palaguin, edi bigyan mo pa ng mas higher. Bigyan mo ng 1 million, 2 million, di ba? Tulong na rin. Tapos dyan ka na bumuo talaga ng pangarap mo. Pwede namang mangarap eh. Di ba? Sunod, sabi niya, good PM, boss. Magandang DJ Von. Para po sa akin, hindi naman dapat malaki. No, para makaipon, ang mahalaga, stable ka. What kind of stable? Like, mentally stable? Kasi ako, hindi ako mentally stable. Sorry. Anong stability to? Pero, pagdating sa financial, kailangan, ano, higitan. Higitan mo yung ipon mo talaga. Pero ikaw, naisip ko parang ano, wait lang. Sa sitwasyon mo, Kuya Albert, nandun ka na, pero kaya mo pang dagdagan. Yan! Sunod naman natin, 1 quadrillion! In short, habang buhay na pagtatrabaho kasi imposible yan. Ganun. Yes, ano, habang buhay na pagtatrabaho, pero pwede ka pa rin mag-ipon, lalo na emergency funds mo, future funds, tas nag-work ka pa rin. Para kay at least, no, may nag-generate. Tapos meron din passive income. Yun yung maganda dun. Diba? Pero pa ba tayo dyan? Next na comment, sabi niya, good evening DJ Von, that's a Star FM po. Para sa akin, hindi. Hindi dapat masabi ang stable financially at sa dami ng naipundar. Dahil kung puro labas ang financial at ang mga naipundar, eh, naluluma at nasisira. Ang nagandang masabi po dyan ay stable income. O, salamat po mula sa inalipin ng Saudi Riyadh. Magandang gabi po sa inyo sa mga inalipin. At sa mga nagpaalipin. Nagpaalipin sa success. Hindi mo naman masisisi yung tao, lalo na pag breadwinner, no? O kaya talagang kailangan nating makaawon sa hirap. Alam mo, sabi ng tatay ko, parang ang motto niya sa buhay, ayaw na niyang maging mahirap. Yes, girl. Kaya tinamo, nakaangat kami sa buhay ngayon. Mga kailangan din natin na ganung mindset, no? Ayaw na maging mahirap para... Laban lang ha, mga kasrenisyo, naiintindihan ko naman yun. Mahirap talaga yung buhay ngayon, tsaka daming taas na bilihin. Tsaka dito sa Pilipinas, parabang joke time eh. Yung joke time tayo eh. O sunod, sabi niya. Hi po Ate Yvonne, kailangan po ng may fell at tatlo. Ano yung fell? 3 to 6 months ng iyong kabuang buwan ng gastusin. Halimbawa kung 20,000 pesos ang magagastos mo kada buwan para sa pagkain, renta at mga bayarin, ang target na ipon mo ay nasa 60,000 hanggang 120,000. Ano to? Per month? Ano? Grabe naman yan! Okay,
20,000 ang iyong kabuang buwan. 20,000 na nagagastos mo kada buwan para sa pagkain, renta at mga bayarin. Target na ipon mo dapat nasa 60,000 hanggang 100. Anyway, next naman natin. Next naman natin. Hoy, sino ba tumatawag dyan? Ayan, next natin. 100 million. I know, right? Alright, next naman ulit natin. Thank you so much. Alam mo, nag-overthink ako. Nag-overthink talaga, Kitch. Anyway, basahin natin ang mga live viewers tonight. Sino may tumawag na yun? Nakakatakot. Ang mga ate, 11:05 na, oh. Tapos may tumatawag. Ano ba? Hello, hello to... shoutout po si... Ayan, magandang gabi. Shoutout sa Pasig, Pinang Taguig Transport Corporation. Wow, ang haba ng biyahe ah. Tipas, via San Joaquin Pateros, naka-tune in Star FM. Ang ganda pala ni DJ Yvonne. Sino yung nag-haha dyan? Sino yung nag-haha? Wala siyang pakis eh. Sorry na, alam ko naman, okay. Bumili muna ang bagong kotse at motor. Meron ba sa baba? Tingnan natin. Okay, thank you so much. Thank you po sa lahat ng mga sumagot sa atin tonight, sa mga nag-ambag ng kanilang ipon. Well, kailangan natin, unang-una, umiwas ka muna sa mga utang. Kung may utang ka ngayon, focus ka muna sa pagbayad sa mga utang. Okay? Alam ko nakaka-stress siya. Na para bang hindi ka makakatulog. Pero kailangan mo yun. Para wala ka nang isipin. So unahin mo ha, bayaran yung mga utang mo. And by the grace of God, mababayaran mo yung mga utang. Kasi nakakita na ako ng ganyan eh. I mean like ano, talagang utang ng parents. So, malaki na sila. And eventually, nabayaran ng mga anak yung utang ng parents. Malalaki yun, ha? Malalaki yung amount. So, ba't maniniwala rin ako? Sir Nation, kung ikaw man, nag-i-struggle ka sa mga utang, sa ganito, bla, utang ng parents mo, utang ng kapatid mo, bla, bla, bla. Pero kung sa sugal ang dahilan, mahirap yan, ha? Hindi ko alam pag sugal ang dahilan. Pero yung mga utang-utang before, kaya mo yung bayaran. And... make sure na mabayaran nyo muna yan pag tulungan nyo. Kasi mas masaya ang buhay kapag walang utang. O next naman natin, kailangan meron kang health insurance or life insurance. I mean girl, to be honest, kailangan talaga yan. Siyempre baka ma-stress ka, sabihin mo, ay, taas-taas naman ang babayaran ko. Girl, savings nga eh. Tsaka hindi lang siya savings. Mabibigyan din yung ano mo, health and life insurance for the future. So, Chai Nation, mahalaga yun ah. Ano pa? Yung mga ipon. Ipon-ipon mo, pwede mong ilagay sa mga investment. Yung mga life insurance din, ano yun? Kasabay nun mga investment. So, pwede rin siyang way of saving, pero hanap ka pa ng ibang way na ilalagay mo yung pera mo. Yung current na pera mo. Kahit maliit lang yan. Ano ka ba? Lahat nagsisimula sa maliit. Diba? Ikaw na lang bahala. Yung pera na meron sa'yo. Yung pera na meron ka. Let's say 1,000 na lang pera mo. Or 1,000 na lang yung ipon mo. Ilaban mo yan. Tipirin mo muna. Hintayin mo yung next sahon. O kaya hanap ka muna ng work na kaya mag-provide ng financial sa inyo. Ng financial sa iyo. Anyway, dahil ako'y, tingnan natin, sige. Ate Yvonne, must be a progress. Sino yon? Baka parcel. Girl, parcel, 11:09 p.m. Diba? Alam mo, inaabangan ko nga dito yung elevator. Mamaya may pumasok dito na something. Ayoko na talaga ng ganito. Okay, good night na nga sa inyo. Tayo pa up until 12 in the midnight. Ingat po sa lahat. And have a safe, you know, safe every day. Babalik tugtugan muna tayo. Dito lamang yan sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star!

0: You're on All Star Sunday on Star FM.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas ang alas 4 ng madaling araw, 4:28 in the early morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. At syempre, sa mga ka-Star Nation natin, ito yung tain lang natin na mag-load talaga naman ang mga bagay-bagay dito. Yan. Hindi talaga siya mapindot, but it's okay. It's alright sa mga ka-Star Nation natin na bagong gising. Halata naman sa aking mga boses sa mga oras na ito. It's a still a good morning. Kaya naman, this morning, no, isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkulob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagagandahan, nagagupuan, at syempre sa mga cute lang talaga this morning, this early morning, dahil sa mga ka-Star Nation natin, it's going to be the All-Star Sunday program now. And syempre, hindi po tayo magpapatumpik-tumpik pa, at syempre, magpapaalala lamang tayo na it's a good Sunday and you deserve na chill lang itong Sunday na ito, at wala mo nang iisipin na kung ano-ano, no? So let go of mga bad thoughts muna. May Monday pa naman, so sa Monday mo na lang yan isip-isipin, di ba? But still, ayan, ako, yung boses ko kasi kakabukas lang talaga ng aking mga lalamunan sa oras na ito. Kaya naman ganito ang ating boses, at itry natin kung hindi pa rin talaga mapindot ang mga bagay-bagay dito. Kaya naman, sa mga ka-Star Nation natin, tayo ay magbabalik-tugtog na lamang dito po sa ating programang All-Star Sunday. It's going to be until 8 in the morning with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayo hanggang matapos at maubos ang inyong mga kiliti, no, ngayong Sunday. At marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan din. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Awiting, help me make it through the night, and Engelbert Humperdinck. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 star minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Yes, it's a madaling araw. 5:30 in the early morning, yan po ang ating Philippine Standard Time. At nakapag-adjust na po ang aking voice. Nagkaroon ako ng a little bit of exercises ngayong early morning. Para naman, alam mo yon, hindi masyadong mababa ang ating boses. So ito, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung ginawa ko this early morning. So syempre, para ma-prepare ang ating mga boses, kailangan ay umiinom ka muna ng tubig. Inom-inom din ng tubig. Tubig ha? Pwedeng warm water or yung medyo maligam-gam na tubig. O kaya naman herbal tea, diba? Tsaa, pwedeng-pwede yan. So para ma-rehydrate yung ating vocal folds, ganyan, or folds, or vocal cords na rin kung meron ka niyan. No? Ngayong pagkatapos mong matulog. At syempre, a little bit of body stretching. So mag-unat-unat, inat-inat ka dyan. At yung dinatawag na diaphragmic, no? Diaphragm na paghinga. Oh, dapat sa diaphragm yung paghinga, ha? Hindi kung saan-saan, hindi puro ilong. 'Di ba? Kasi kailangan na ma-exercise din yung diaphragm natin. Ayan. At syempre, yung a little bit of exercises, no? Yung vocal exercises, mouth exercises. Pwede kang mag-hum dyan. Humming. Hum. Oh, makunting ganyan lang. At yung vocal sirens na tinatawag, yung parang magiging isa kang ambulance, no, ambulansya. Wow, wow, wow. So yan na, mga konting exercises lang yan this morning para ma-prepare naman ang ating mga vocal cords. Kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mong at magchichismisan na naman. Walang patawad, pati Sunday early morning, no, magchichismisan. Pag talaga sumikat na yung araw, lalabas na yan sila, tapos magpamaywang, ganyan. Tapos magchichismisan na. So kailangan prepared, no, yung vocal cords natin, kasi alam kong rarat-rat ka na naman maya-maya lamang. And of course, marami pa tayong mga awiting na para sa inyo this morning sa ating programang All Star Sunday with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 8 ng madaling or umaga dito sa programang ito. Kaya naman, baliktugtugan na tayo. Dito pa rin po yan, same pilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Great songs, great memories.
4: On All Star Sunday. Oh.

0: Yan! Bolero!
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 3 star minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. 7:57 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Huwag ka nang umaray dahil magpapatuloy tayo sa pagbubulahan, pagbabandingan at pagsasamahan sa susunod na programa, All-Star Sunday na! Ako pa rin po ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan po sa programang yan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Kaya naman, to formally close the program, here's Ruel Cortez! Dahil hanggang dito na lamang ang ating programang All-Star Sunday! Awiting iba ka sa lahat. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, Metro and Megastar Manila.